0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Day, tumangkod sir. Hindi ko akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutol nga healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Gamit na.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
15: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
16: Magandang araw.

0: Kapag gabi ka na, humilis ka pala.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting!

0: Arce. Oh. Marika, ikaw magampuha kay kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus

0: Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold, adunay active compound nga plabotanins. Kay balo bata ko unun sa ang plabotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive plabotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang plabotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang plabotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag mo sa anumang uri ng sakit.
4: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Punta kentra ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan kay salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong.

0: Sol o garantisado, mabalit sa inyong suking agri-supply.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binaw-bi? Pinagani ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
5: Exciting!
1: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, paring lodi. Grabias damgon ako paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na akong hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili makukatulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo ra gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Samsung Plus Herbal

0: rak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gilgil ng Galawiyot, pag-aarap ng Siranda po din. Kung kaya ito yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, magputol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting na may anatulog na kahit po sa pag-ihi, o pira kayo, pero wala kong kretin, 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi pangultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulaya na alam ko sa historiality, mo kayo ang tapong natin yung paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Sinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunsik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan nami, Gabe.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng iyong pana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: cool Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, par! Aminaw, ragud par! Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulaying ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: alala.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, bidakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: XFM time, it's 11 o'clock. Katropa, usa ka pamilya sa Cebu nga nawag tangan og balay, walay bugas, walay tubig, ug walay pagkaon tungod sa linog. Apan pinaagi sa imong tabang, mahimo nato silang hatagan og paglaom. Ang 107.1 XFM Tagum naglusad og Katropa Ayuda Donation Drive for Cebu. Nagdawat kami og donasyon sama sa bugas, bottled water, canned goods, noodles, kape, gatas, ug uban pang mga basic needs. I-drop ang imong donasyon sa XFM Tagum Station, second floor, Domingo Building, Maharlika Highway, Magugpo North, Tagum City. Kontaka kami sa 0991-537-8509 o sa 0907-809-8943. Ang tanang natigom, ihato diretsyo sa XFM Cebu o ipanghatag sa mga biktima. Dili man nato mapakaon ang linibok katao, apan mahimo nato mapakaon ang usa ka pamilya o kana tungod sa imong tabang. Katropa Ayuda, XFM Tagum, Donation Drive for Cebu. Tabang ta, katropa.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
5: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.
6: Mga katropa kami ng...
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
9: Exciting.

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man orak?
0: Tinuod ba nga matog ang lista?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadug ko ga kitag isda nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Sa tubaso.
5: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usap, papun. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting.
0: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Oras, mga katropa, impunto launa na sa hapon. Mayong hapon, welcome. Ito ang Pareguba, Andrea sa XFM Tagum. Ako si Paring Lar.

Kaya salamat kang Imelda, Imelda Papin. Pagpagsunod na mali na. May hapon mga katropa. Welcome sa tuwang Braguban, the best of mga kinaraan ng mga tukar. Imong kauban karon katropa sab ang karaan. Dili banggitan pero karaan lang. Karaan dagway. Ako si Paring Lar. Hantod ta alas 3 sa hapon mga katropa. Driya sa XFM 107.1 Tagom. Alaon nag 4 ang itong oras. Martes. Adlaw karon mga pareha nga Domingo, it's Sunday. Salamat kayo kay naabtan pa tayong Domingo. Onya kay ugma Lunes pohon mga katropa, mapasalamat sabta kay maabtan na sabtag Lunes. So, petsa 24 karon bulan sa Mayo, tuig 2026 mga katropa. I-text ko sa ito ang linya sa mga gusto niya magpadala sa mga mensahe, mga sumbong. Para komentary program ba? Ay, doon na mo yung mga gustong madungog ng mga kantang. Dugay rin yung gidumtan tungod kay sigur magkadungog sa mga balita. Gini na ang panahon nga mabati ninyo kini. Pinagi sa pag-request. Text lang sa ito ang text line, mga katropa, mga pare, sa 0966-306-9569. Usmon ko mga katropa, 0966-306-9569. Sa mga nabot karon, ito ang pagsibya diri sa lalawigan sa Davao del Norte. Pila ka mga lungsod nga nagbuto-buto ang ito ang dial, mga katropa. Kusog niya ito ang signal. Kay nandito kang sa EOR ni Jungjong. Ang atuang tower mga katropa. Sa mga namati karon diri sa tibok Davao del Norte maayong hapon. Kumusta man ang nakalabay nga semana mga katropa? Mga pagsuway nalagpasan ba? Kana ganing mga problema napangitaan ba og solusyon? Kaya mga problema, wa pa kuno kana siya namugna, dunay na kuno gitagan ang solusyon. Nagadepende lang na sa ikaw kung mangita kag magpamaagi. Kaya kung gaya, pungar po ka, sige na po ka tungkot-tungkot na atubangan sa buhan. Kaya nagpaabot ka sa itakang. Amuraga, pakya, sige di mo hang kinabuhi diha mga pare. Sa mga namati, sab karon diri as Davao de Oro, maayong hapon. Kumusta man ato ang mga, kuhan diha, mga parinti. Ato ang mga igagaw. Mga igakugaw. Mayong hapon, welcome kamong hurot din na mga katropa, mga pareha, mga tupa. Welcome sa tuang Paraguban Dria Live sa studio sa XFM Tagom, 107.1 XFM Tagom. Ako si Paring Lar, ang anak sa pubring Tabadidoy. Musunod nga awit mga katropa, gikanta ni siya ni Maring Dina Bunivi. Ang awit niya na kanayon mga katropa, Bakit Ba Ganyan? On XFM, Tagom City.

Pamaha murag busog ko perminte. Ah, bisag kaning wa pa ko nagkape, murag ko nagkainom og kape. Ah, bisag wala pa ko nagka wa pa ko nagkaligo, murag piskay akong pamati. Ingana ang gahom sa gugma mga pare. Pero kung unsa ka the best ang imong pamati, unsa ka lami imong paminaw, kalit na siyang magkambyuan. Kung mahibawaan nimo nga katong imo nagustuhang bay, o di ba ka nagustuhan nimong laki, kung bay man galing ka, wa day pagbati diha nimo, di ba? Mas sakit. Murag mura kag gana ganing kandila nga gidabdaban. Murag kag kana ganing sibuyas dahon nga gilapuan. Di ba? Pero nga nalang kinabuhi, dili magitanan mga katropa nga ito ang gustos ka mahitabo, maangkon gina to. Dili tanan mga butang ang gusto nito makabuot na to. Dili po tanan mga butang nga kanaganing gusto na itong mahikapan, masimhot. Gusto na ito nga mga butang nga ito yung makaplagan o ito matawag na ito nga maangkon na ito ba? Maimog yun. Nandag yung mga higayon na magsilbi na sila nga mga kanaganing mga... Magsilbi sila ng mga pagsulay. Magsilbi sila ng pagtulunan nga tanan butang nga imong gipaningkamutan, dili tanan imong mahiaguman. Kapait ba din ang kalibutan na, eh. Ano maningkamot, ang matagmaayo, ano, eh. Kung doon na may tsansa, eh. Ako yung pagtsansa nga naningkamotan, naninguha tayo din ito maangkon, eh. Ay, nako. Doon na ba yung mga uyab na namati ka ron, nga kanagaling demanding ka sila mga uyab. Bisa nagkabaho sila mga pari nga way kwarta, ala, bilhi ko ani, palitik ko ani. Palitik ko ani, palangga, kay kundi ko ni palitan, hindi ka makahawak na ko. Hindi ka makapaak sa, daw sa tambis ng gabil. Ah, di ka makagakos sa, daw sa mamun, kahumok na dugan. Ay, naku, kanimanding mas mga babay. 1:12, ang atong oras, namati ka sa XFM Dagom. Ako kini mong sparring partner, ako si Paring Lar. Dili guwapo, dili pa sa matso. Apan, char.

Ay mo bag tiner ana yung mga babae nga ganagani nagadepende sa mga butang. Mga material nga butang. Nga labi pa kayong magkita po. Mingon rayon mapili dahil sa mga lugar nga mga mahalon. O niya kung hindi mo patughan, mangluo dayon. Ay mo bag ana ha, mga maring kay dir mo pa ana. Ah, pili mo sa mga babae nga aron nga di mo labad yung mga ulo, mga katropa. Pilian yung babae nga kanagaling dili materialistic. Pilian yung mga babae nga makontento. Makontento sa mga butang. Nga kaya rag-abton sa iyong hinigugma. Ihang uyab. Ayaw nang kanagaling bisag ang imong kaya budget nimo kung makig-date mo, magika na para lang sa mga tuhog-tuhog. Nga ngaon mo mga barbecue, mingon rin siya nga dito ta sa mga dagkong restoran. Lain na po, Dani. Ngayon mo pag-ana ha, kay... Ah, kay siya, uya, balang daan mga pare. Dilig mo dapat pakita o gana-ganing kuan. Pakita o gana-grabe, grabe kagalante. Kay pag-abos bes panahon nga magkakuan na, mag-minyo. Doon na anak. Nako, murag labi, kung dili ka na kong sweldo, dili ka may trabaho, makapang ladok na lang ka sa mga sudan nga gusto nimo. Kay kung doon na kay anak katropa, murag di na kaya nimo na kayang paliton. Diba? Mas unahon nimo ang ganagani mga gamit sa imong anak kaysa sa mga sudan, lamian nga mga sudan o diba ka mga butang. Kay ko na kung makapili ka mga materialistic nga mga babae. Okay ra nang kuan, okay ra nang ganagani kuan. Ganagani ningon nga kinyo lang ato agad di man to kaya na siya. Ano ba? Kanang mga babae materialistic kayo. Purduin siya ka na. Oras, mga katropa, alauna 17 na sa hapon. Namati gyapon ka sa 107.1 XFM Tagum. Siyempre, ang mong sparring partner, ang anak sa pubing tabalidoy, ako si Paring Lar. Oras, sa tugan nato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mga pare. Dabis kayo siyang inumon kay Kapid Gunisya. Kung doon na kay mga gipamati si mong lawas, ay kabalan ka mga katropa, mga pare. Hinahinahinay rin na siya ka wagtang. Murag feelings. Hinahinay ka wagtang. Pero ang ato ang kape, kaya kung ang feelings mawagtang katropa, doon na kay mabilin siya mo, huwag ka na yung mga kasakit lang sa kinabuhi. Pero ato ang kape, kung hinahinay o gawagtang yung mabalatian, ang mabilin na siya mo ang kaayaay si mong pamati. Santon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione o collagen. Sigurado mong pahamil si mo ang mga kutis. O ato ang kutis. Ay nagkumapalit na sa mga parmasyag butika sa Tibok, Pilipinas. Alauna, 18 na nga itong oras, mga katropa.

0: Oras, mga katropa, doon tayo, 21 minutos na kalabay sa alauna sa hapon, sa nibaling ni Hunong Magkalit. Kuya, mabutaning galakiya, eh. Doon yung mga higayon nga, mangutan na ka ba? Mangutan na kasi mong kagulingon nga ganun, ano, ikaw pa man ako gipili? Hindi ba naghanag mga babae sa katilingban? Ano, ikaw pa man? Ikaw pa man ang nasa kong kasing-kasing? Imura mo na ikong tamag-tamagang sa madyamaran akong palatian. May pagsya na lang, oh. Nagbasol dayon. Nagbasol dayon, mga pare. Kaya nagkapili mag ka ng di maayo. Usahay, manggod. Di maginang nagkalikayan, mga katropa, nga kitang mga lalaki. O, bisan ka mo liha, mga babae. Mas pilion gud ninyo unsahay, mas kanaganing mutigbabaw gud ninyo ang pagpili sa usa ka binuhat sa nagbase sa iyang ganing panglabas na anyo ang itsura ba, mga pare. Halimbawa sa mga lalaki, ang pilion niya kini jud guwabe, hubag kayo. Dili ko hubag, guwapa, hamis, puti. Pero dito sa isa, dili kayo hamis, dili kayo puti, dili kayo hubag. Pero ang batasan, katropa, murag buawan. Murag bulawan ba? Na, mas gipili ni mo tong kuan. Mas gipili ni mo tong ang kanaganing hitsura niya. Niya pag-abot sa panahon, kay mo kuspa raman na. Di parehas ba lang kanaganing tiunay nga pagmahal? Nga di makambiyo ang sapi. Kada may pili o ni mo. Narabay uban nga ang ilang gugman na kadipindi sapi. Ayaw gid mo ana. Dapat dili gyud kwan, wala gyud walay kalimbigitan ang daghang sapi sa inyong relasyon. Mo gyud yung timan-an mga lalaki, mga pare, kay kung dili kay anak ka milyonaryo, basig mahurot kalit imong kwarta. Daw sa sama ka strapong bijaan ra. Problema wala untang gilabhan daan nya kay hugaw pa kayo. Kay gihigugmar day ka gipugos sa iyang kasing-kasing sa pagpaduol day kanimo. Tungod sa imong daghan kang sapi. Niya pag-abot sa panahon, malangyati o unag kang kamatay, hindi mahurot imong sapi samtang kamu pa. Hindi pag-abot sa panahon nga mahurot na imong sapi, niya napa mo, masigbiyaan ka. Piting luoy na ba rin tao nga ka na ganing gibiyaan na kayo, wak na hana, wak na inahot. Luoy kayo. Unang, humastanan, ang kitang tanan mga katropang babaw na patong-patong ng kalibutan, doon naman tayo kiting gitawag o mga personal nga mga desisyon. Doon sa kabaot ang mali, tama ba ka o mali? At least man lang ang imo mga kasaypanan sa kinabuhi, dili madamay o di maangin ang uban sa kung abot ang panahon nga maningil. Maningil ng kanagani mga desisyon nga wa na mao. Alaw na 24 at ang oras mga katropa, kung gihapon ni si Paring Lar, text mo sa to ang text line 09663069569 09663069569. Nga tuwa ang text line. Siyempre kini ito ang panag-uban mga katropa. Hatol ka na ito kini sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Tandang-tanda.
0: Mabalit na sa mga parmasyag butika nationwide. Saan niya man si Victor Ward? Di ka ito mag-istorya ni siya. Oras, alas 24 na sa hapon.
1: Tandang-tanda ko pa. Kung tayong dalawa ay naglalaro sa may ganang pasiging malapit sa ating dalawa. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa atin. Ngayon, hinihintay pa rin.

Oras mga katropa, alas 6:27 na sa hapon. Siyempre naman tigyapon ka sa XFM. So mani akong monitor nga mawala-wala mani mga pare. Ako siguro yung palayo ni gamay kay mura grounded mani ako ang kinikawang gitawag cellphone diri. Ipaduol ako sa kong aping mura mumuha man ako ang monitor. Mura gaan na igu siguro ni siya sa kuan. Sa bugaw na buhang igu ni siya sway dining. Ay nako mga katropa, panahon nga dili masabtan, kahimtang nga dili gitawon mapugngan. Ang sitwasyon nga angay nga bantayan sa pagkatubang sa mga gitawag nga suliran. Matag tawo adunay suliran nga giingong gikaluhaan kanang daan. Pandili angay talikdan kay masulbad daning tanan. Usahay mo patigbabaw ang kapungot sa kapanahonan nga dili ang tawo masabot. Ang daghan nga dughan nato kining perwinti maghuot sa gihambin nga mga aligot-got. Kung aritas panahon sa ting-uwan mo sa ngu-ngu gid taon nga tong katawhan nga tos labing gamhanan nga ipadanag hangyo, ipadanag ang kalangitan aron nga matkita ang haring araw aron nga magkabatog ayaay nga paminaw. Grabe naman yan. Alaw na 28 na nga itong oras. Nako sa mga namati karon ha, sa mga dunay mga gibamati sa inyong mga kalawasan, labi pa nga pagsakas sa inyong mga blood pressure. Abot. Dili ka kumpensaan kay dili siya matagna kung karoon sa kini maabot. Unsa orasa, kinsa, mag-unsa ang iyahang mahimo nga kanaganing sangputan kung muatakin ang grabe kataas nga pressure sa dugo mga katropa. Kung sa karong palagdaan, kay kapait ko sa panahon karon, pait kay magasakit tungod kay mahal kayo ang mga tambal, mahal kayo ang magpa-ospital. Mag-inom taado adla, katropa og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito ang kapsula, katropa, doon isang cup ng mangustin. Doon na pag-inchay ang palaya, malunggay. Doon na pa'y garlic o spirulina nga sigurado kayo nga mapaalim ni siya sa mga balatian. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. 1:29 itong oras. Para sa mga namati nga hugmag maayo. Kinikata para kaninyo. Labi pa sa mga taga-kuan, mga taga-Davao de Oro, ang yutang natauhan, diras lungsod sa Mungkayo, Davao de Oro. 1:30, XFM, exciting.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong!
2: Lumdia! Wapa ko, oy!
3: Sige! Sa papa!
2: Diba, ah!
3: Patsyota ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Corrine!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga kapil.

0: Selamat geng Pari Ruel. Saya mengkantang karena kuna merupakan datang dengan kuang kasing-kasing. Bisa gahit dan kasing-kasing. Pero kita tunggu ngato ang awit ni Pari Ruel nga tutulungan kita. Karena kaning tabangan kaniya ba? Kanang mga words kaniya tabangan. Takarang malimtan mo siya. Agi mong tuo, anak. Kaya mabutong panahon nga. Kanang ngita na po kanang ganing pamaagi or nga malimtan ni po ni mo siya. Kaya sa lagtod nga pagkaistorya, gipalaom na po di kasi kaya duwang higayon. Ulatang gintang panahon, mga maring, mga pare, ulatang panahon nga kanang ang panahon nagi mualim sa mga samad sa imong kasing-kasing. Sa unsa na mag-alim, di gid malimtan kay doon naman si uwat. Doon na sa scars. Alaw na, 42 na ang ating oras, mga katropa. Si Paring Lar, gihapon yung mga kaoban, garo na. Alam mo kapensya na, alam mo kanang kaning alam kayo mo kapensya kay ako na ba ninyong kaoban? Ang anak sa pubring, tabadido yung mga pare. Siyempre, kini ito ang panag-uban sa mga katropa. Hatod yun ato kini sa Santon Vitamin C. Ang alkalain nga Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C. Gigama siya si Yes to Health. O sa ka-alkalain nga Vitamin C. Pampalikon sa itong gitawag immune system. Santon Vitamin C. Papalit na sa mga parmasyag butika. Nga dol mismo sa inyong mga lugar. Asa ka mo lugar. Alaw na, 43 na nga itong oras. Ito ang taga-agbalak niya ito ang mga namati ron. Kaya muragas agmuyo. Masa sa kanaganing medyo kuwan nga panahon. Medyo... medyo kuwan ba? Medyo... tugnaw nga panahon. Ay mag kupyan saan ang sige o hinuktok ha. Kay nagpagahi na. Nga misis. Ayaw kupyan sa kay mister kay... naghinuktok. Masa hindi nagpagahi na. Ay, nako, mga pare. Balak ato ang pinungod is mga namati karon sa mga palangga nga nakasa. Gano ba? Gano ba? Gano ba akong pinangga? Gano ba? Nagiluiban mo man ako? Nganong gitiawan ang atong mga gipanumpaan. Nga unta ako man kining ginaampingan. Unsa man in town ang nahimo ko. Nga kining tanan nabuhat mo. Kini ba ang sukli sa timos kong pagbati diha kanimo? Ihatag ko kanimo ang kaharuhay. Bugti sa imong pamitay.
1: Ayaw na ma.
0: Tugob sa pagpuyo. Og kahamo gaway. Pag-alagad, pagmahal og ang pag-amuma. Bugos nga gihalad sa way pagduwa-duha. Gisungasong ko ang tanan nga mga imposible. Ang adlaw gihimo ko daw sa gabi. Ang gabi daw sa gihimo kong adlaw. Gipangahas ang naglagitom nga kagabihion. Matuman lang ang saad ko kadya kanimo na maayong kaugmaon. Nagagidlay man sa pangindahay. Apan wa ko igsapayan ang mga pagsuway. Gaantos o giutong ang pait o sakit. Matagamta mo lang ang kinabuhi daw sama sa langit. Pankawang lang di ay pinangga nga akong mga pagpaningkamot. Kay ako mahinuoy na himo nga laot. Kuna tas un pang akong balak. Sa gunita pala. Doka pulong akong gibilin para ganimo pinangga. Sinungalin ka pala. pinangga sinungalin ka pala. Muna igingon sa mga kuan, muna igingon sa mga pari, sa mga nailad ng mga kasing-kasing, nga sila ang mga nikog mga gisaaran o maayong kaya kinabuhi. Kanya kinatuma naman di ay, kanya kakaroon kay ni Timbakwas na paingon na silain nga hinigugma. Alora, 46 ng itong oras. Ako si Paring Lar, namati ka sa XFM Tagum. Exciting!

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Oh! Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C, para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
3: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
3: The Secret of Health.
2: Si Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong telo, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. vitamin C. Kapusisam.
9: Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
5: Shantong Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Halagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga katupa, exciting!

Selamat kang Cinderella sa imong kanta karong hapuna murag na wala gamay kong katugnaw tungod sa imong kanta. May hapon sa mga naminaw sa mga tricycle drivers sa Takbayan sa Tagom. Nabalakara ba na sila mga katropa mga pare kay katugating laing insidente nga na lambigit kining driver nga nanuok og pasahero. Dalaga ra ba yang gituok? Balakay po ng mga lihitimo ng mga tricycle drivers. Kay kung pasultiyo ng mga netizen, mga tricycle, good ilahang i-generalize good nila. Kanya kay mabawang tayo katropa nga pipila lang good tao, no? Pudyot ra ng mga dautan. Kanya mas daghan gito mga maayo ng mga tricycle nga nagsunod good sa mga batakan. Batakan ng mga city ordinance sa maniining pagkolekta og sakto nga pamasahe nga misunod gyud sa kanang ganing minimum nga blitihan og kini pong uban, no? Dapat gyud pod mga katropa nga ato gyud pong barugan nga bawal gyud ang mamasahero og nakainom ta kay aron nga dili mabutang sa langanin ba. E, ugalig na gani mga dakop diya nya kung makit-an ta may ma-detecta nga nakainom ta, so bawal magina siya mga katropa. Pero ato ang mga tricycle drivers nga mga namati karon nga mga kuan, mga good boy.

0: sa pagsabot lang yun. Nanawagan po itong pipila kay mga tricycle nga to sa mga kapwa nila ng mga tricycle nga dili gid mag-overprice o mga paplite. Kung dili hangyoon, kung wa ka magkaangay sa gilayon, wa ka magkaangay sa tuk mamamasahe, hangyoon ni mong pasahero nga mudugang niya. Kung dili gid mudugang, dili gid mo pugson. Ano na nakasimple aron nga way gubot mga pare. Salamat kayo mga pare ha. Alas 2:11 na itong oras, mga katropa na matig, yapong ka sa XFM 107.1 Dagom. Maring Lar, yapon at your service. Umulan, umaaraw, duty pa rin. Para sa kagmaon. Trabaho, mga liba. Ito yung pagkaon sa mga marunong. Kining kantahan, mga katropa, hatod sabi ka nato sa kining gitawag o Turbo. Mga mister, inaghuman og pamasada kapoy bianing mag-tricycle drivers. Inaghuman og pamasada niya kung kapoy di good kaayo niya si Mrs. Manguhit pa diyan mo niya, wala kay igong kusog. Dapat magpalaban na mister ha, sa kapsula nga puwa. Kinito ang Turbo o sa kadayatari food supplement for men. Turbo, doon ay sangkap nga makan klavuas ka nga sigurado mo pagahig ni sa mga hinag-iban. Ibong haso-haso rifle kung makablit busagak. Ah, wag gyud magkuan, wag gyud madala sa why my interview. Kasi kay imong haso-haso mo rifle may ma-release mga katropa iko na ka-turbo. After that, why my interview.
1: Ayo ma.
0: Alas dos, Jess, so atong oras mga pareha. Duha ang gidaog-daog. Duha ang bunog. Duha ang igo. Isa kakablit duha ang igo. XFM. Exciting.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas
2: imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
1: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Og dakuko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo. Gahi kagyog-o. Sige, panahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Mga katrupa, exciting!
15: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. nindot na kahit kung paminaw, lami na kahit kung pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
18: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali, rasa po kalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
19: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
19: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
19: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
19: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ako
20: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karuwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
7: Santon Plus Herbal Soap.
19: Yan nami, Gabe!
7: Santon Plus Herbal Soap.

salamat kang Jerome Abalos sa iyang kanta katropa ng Larawan Gupas at ni pinungod sa mga namati karon diri sa may Mawab. Labi pa sa mga chicks nga nagsuot og maong gisi-gisi. Magmoy po eh, Brian, si Paring Kinit aning makakita ni mga chicks nga nagsuot og maong gisi-gisi. Kaya yung tanaw na hadapita itong nagisi mga pari. O siyempre, katropa, kiniasap nga kanta hatod sabi ka nato sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Og ato asab ni pinungod diri sa may sunrise. Ang sunrise garments, mga katropa, nga makitaan diri sa may Puro Katuparan Teachers Village. Magugpo sa Tagum City. Og siyempre sab, no, ang ato ang DM Scar Rent a Car. O DM Scar Rental Tagum nga makitaan diya sa may Pioneer Avenue sa may Cruising Cristo Rey. Sa mga gusto diyan mo arkila o mga sikinan mo, gusto mo adto sa kining Chanted River. Gusto mo adto at Tunoy Ann Falls. Diyan na mo arkila o sikinan katropa sa may DMs o DM Scar Rental Tagum. At to alam niya sa may Pioneer Avenue Cruising Cristo Rey. Aron mga pili ka rito sa mga nindot ng mga sakinan nga. Ngayon mong karintahan, aron nga luwas ang imong pamilya o imong tropa. Maraming oras, salamat sa pagsabay, salamat sa pagsubaybay, salamat sa pagkikiay. Musunod na mga musik. Mga musika nga para gihapon kaninyo mga katropa. Live gikan dire studio, paingon si Moang Radyo. Ako si Paring Lar. Okay, salamat sa mga nabati. Bye-bye, love you all. Salamisa. Amen.

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: लगाते आए मुझे पापा रुपितान
1: आई हो मना नगत गिड़ोकुं पापा कोई ओके टोकुं पापा कहे ताश के तो गोटों मुटोंगा ना लग गोटों इस्दा अकुं पापा हो आप गया पन
0: अल्लो जावाई ना अच्छे इमो पापा
1: अच्छा अकुं पापा ना हंटर गरन मिसिंग पा
0: Exciting!
2: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jansan.
2: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta moinom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Mga katrupa, exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take one, kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako suri sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masugatas dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon niya. Nawawala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapane. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mag-isa.
0: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Rak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan. Og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payog yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Santo Plus Gold. Isira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pag tinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
14: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
13: Bato gud taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa, exciting!
5: XFM time, it's 4 o'clock. XFM time, it's 4 o'clock.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga naminaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
17: Binaw-bi? Pinagani ka inches ni nga ako ang takong kay murampang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy! Baba mo diha, init pa! Baba mo diha!

0: sun mamino ka sa XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagpulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa,

0: Tita!
1: Ah! Tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, diba?
1: Tap, hatlok ang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangiis ko para mudaku po niya ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan na, Miggin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: sa'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan

0: Cool Mamino Car sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamong soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy Swerte pa ako.
3: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sister Pain.
0: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay mo siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Mapibili sa mga butika.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Cascode, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Cascode.
0: Santol Cascode, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay! Ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
15: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag may sabay-sabay yung deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain. Tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Mabibili sa mga butika. XFM Time, it's 6 o'clock. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, excited!

0: Ura, Kapitan!
1: Kung gwapo gani mo, Tutok, unsay tawag?
0: Kiligon! Ah!
1: Kung pangit gani ang mo, Tutok, unsay tawag?
0: Eddie Maniakis! Exciting! Exciting!
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sandown Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sandown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next, epektibo. Oh, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska o saka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Senton Plus Herbal Soap.
12: Yan is galona, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
11: Senton Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy par, pakurati na ko rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Hoy, wagay na to man.
0: Exciting!

0: lolo nga si gig inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama sa lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
0: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
4: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
1: Pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Mayroon akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko sa misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka.
6: Excited!

0: tan ludi.
1: Oh, od siya man urak.
0: Labing kay kay Lula ba?
1: Oh?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting? Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
10: Exciting!
11: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Exciting!
3: Ako na si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inupinom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
13: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
11: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par! Pagkuratin ako ni mong tropa nga, parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katrupa, exciting!
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: On sa manurak.
0: Tinood ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
4: Ko Sir Neil, tagamawab. Sa una, duya kay kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty sa

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
5: kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
7: Wow!
6: Pero wala ko yung short-short! Napatabay, pick-pick short pa rin ang kusuot. Uy, mura naman kung si Tara Salani. Exciting!
8: Exciting!

0: Palit na kubra. Uy, bra.
1: Magbra-bra pa ka nga. Pura ba nagkugtutoy ka? Masker pa gamayan ni magtutoy.
0: Wala ko kunin mo, no?
2: Nani?
0: Brief, brief. Huwag ka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
3: Santo Basto.
4: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basto, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basto.
5: Santo Basto, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mikey Osara, konsensyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basto. Posimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basto, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Basto.
5: Santo Basto, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matud pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative
10: Medicine Doctor, the secret of health.
11: The secret of health.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sauna, lagan kayo ko. Nag-asa rin ko wabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o kini sa Turella. Sukan nga namin na Kos X, di na ko lagan.
15: Ayo, ayo. Pati rin wag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy. Ako sa kukagod, lugay na kong kayo ni last year pa.
14: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
0: Exciting.
10: XFM time. It's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Kato kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higom niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting.
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, lali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Sa manager double B. Nga na lang, gusto niyo ma-stranded. Pwede mamili og lugar kung asa pwede ma-stranded. Bibi Jow, pahirma ta sa tong text line B kaya taod-taod ato na siyang basahon kay marag ubay-ubay gitag basahonon din ha akaron. No? Okay, para gihapon sa inyo mga komento, biha, pwede mo nga mag-text once again sa 0975-474-9153 o pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. O unya, taod-taod. Wala ko'y pagkaon dala, uy. Ngay pandi ha, pero way palaman. Oh, charot. Taod-taod ha, mag-live po tayo, confession kita, magkumustahay, good kita, uy. Live gid na siya ha. Pwede mo manawag. Kabalo kong kapang luod na mo. Basta manawag, manawag mo niya sa kuha kay abrihan na ako ang ato ang text line. At this time, oh, tubagon na nato na. No? Once again, 0975-474-9153 para po sa mga mag-asawa karon murang inyo ang gabi iron ah. Ulan man. No, pwede lang sa mga walay partner karon para plain lang sa mo ha. No. Magkapi-kapi sa taninyo og Santong Gold Coffee Mix. Pero sa mga partner karon, sa na mga asawa na mga bana din ha akaroon, itugnaw kay ang panahon, the best kayo ang Turbo Men Enhancer. Para asa man ang Turbo Men Enhancer Cinderella na ko, baby. Pampagana na siya sa inyo ang paglabing-labing sa inyo mga partner, ha? Ilabi na sa mga bana nga kulang na sa kusog, ang mga tuhod, kurog-kurog na. Oh, hindi pwede nga inyo ang bitinon ng inyo mga partner kay labi na sa mga kababaihan. Nag-overthink po kami. O, oh, nag-overthink po kami. Nganong amo mga bana, nganong amo mga partner, di naman imulingi sa amo. No? Hindi na siya pwede nga balibaran ni mo yung mong asawa kay overthinker po ang mga babae. Ha? Unya sa mga asawa po, nawa na'y gana, kayo mo lagi, kapoy kayo mga trabaho on sa balay, daghang kayo glabunon. Pwede po sa imuha nga to ang Turbo Men Enhancer. Yung buhaton lang, B, inumon na siya 30 minutes o sa mo maglabing-labing. Affordable ba ni Cinderella? Yes! For 75 pesos lang per capsule, ma-experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw nga gahi kaayo. So unsa pa may imong ginahulat, bi adto na sa mga duol na pharmacies nationwide og palita. Tapos inuma ang ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo dietary supplement for men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay Mrs.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas. Oh!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karang gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ganyan itong programa. Hagipaluyuhon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh! Sa kamahal sa gasolina, karong bikinahanglan nga manigurado gid kita ha. Dili ta magpagasolina sa mga putyo-putyo nga gasolinahan. Kay basig unya ang ato ang mingong bitaw nga kanang ay dito ta kay barato ang gasolina di adto. Pero waka kabalo nga kanang gasolina nga imong gibutang sa imong motor or sa imong sakyanan. Hala. Naigi pang sagol nga dili maayo sa imuhang makina. Mo nang kinahanglan manigurado gid kita. Dito kita sa legit ug sure jud nga pangmatagalan dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. O sa tibuok kalibutan gid kini siya makita, pero kun naa ka sa Bukidnon, naa kitay branch siya sa Maramag, naa kitay branch diri sa May Valencia, and of course diri sa Malaybalay. At bang sa Polymedic ug at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot na kada transaction nimo ipakita nimo ang imong Shell Asia app. Kay kanang imo mga points nga maipon, magamit na nimo siya in the near future, pwede pang pagasolina, pampa-change oil or di kaya pang grocery sa Shell Select. Tangin na po ninyong ilang mga pa-promos ha. Available ganang halang mga details ato ang El Ilion Shell Mobility Station. Diri lamang po sa XFM Network Philippines. Balikan na to. Aw? Ang atong Sir BB question karong gabi una. No? Kumulo ko nga, kanang gusto-gusto din kayo ninyo ni nga. Kanang kung naasin nyo mga huna-huna ba nga. May tabuon ta na. Oy, may gabi kang texter 3070. Gusto gud kay nako si Angel May ng Lanao. Gusto kay nako nga i-announce ang imong number, pero I would suggest tawagi ko unya kay para nga ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. Mas ginahan mangud ko nga inyong tingog mismo ang madungog sa radyo unya nga mag-announce sa inyong number kay para pud makabalong inyong mga text mates. Oy, kani ako ang magka-text mate, nindot kay nigtingog. Diba? Hi, may gabi po kang Ryan Idanio.
3: Thank you!
2: All the way from Cebu. Si Charlene Katamko, parohinog, para ase. May gabi rin ha sa imo sa Butuan, sa imo mga igagaw, sa para ase family, sa Maon, sila Janice, Sir Makula. From Ate Charlene ng Cagayan de Oro, salamat kaayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. And of course, may gabi si Jaime Pumbo di Aini ng Santo Tomas. Oy! Dili na ni reply. May gabi, Haim. I miss you, Haim.
3: Thank you!
2: Live ni. Isabilito, wasawas.
3: Thank you!
2: Ang ako ang atong listener diya sa Cebu nga, grabe gid pud kay ni siya kakuan ka ng, grabe gid kay ni siya ka in love. Na all. Hello kang Bongbong ng Bohol. Lamat kay Bong ha. Uy, pwede mo manawag unya taod-taod ha sa to ang live putahe confession at angin ninyo niya taod-taod. Once again, 0975-474-9153. Uy, sa mga estudyante na to din ha akaron, sa mga ginikanan nga nagmata pa din ha akaron. O, naatay announcement gikan sa Department of Education, diri mismo sa Schools Division of Malaybalay City. Nagapahibalo kami na magsugod na ang enrollment alang sa bagong school year 20 oh, wala man din nakabutang na year diri oh 2026 2027. Oh, sa tanang DepEd Public School sa Malaybalay City, magsugod na karong Lunes, June 5, 2026. 2026. O, kung naadaw mo yung mga estudyante nga kindergarten, elementary or high school nga naiplano nga mag-enroll sa itong mga eskwelahan, pwede na mo nga mag-adto sa pinakaduol na school sa inyong mga lugar o kinahanglan dalaon ninyo ang inyong mga dokumento like your birth certificate or ban pang mga importante nga mga documents nga kinahanglan sa atong formal nga enrollment. Okay, magsugod na po dang gitawag na ito nga Brigada Eskwela. Dapat makatabang-tabang po dalidu ano. Okay, lisod po kayo nga itong pasunod lang ito mga estudyante nga walay. O diba, daghan pa kayong sagbot. Nga. Ang ubang ginikanan ba yun kay... Hindi sila gusto nga matouch sa sagbot ilang mga anak. Pero kami bito sa una, no, ang mga dulaan, sagbot-sagbot, nagid in town. Okay. Wala di uso ng mga allergies amo sa una, kagid man to. Kita, dapat magtabang-tabang kita sa mga kalihukan sa eskwelahan ha, ilabi na nga natin mga estudyante karon nga medyo ang uban din ha, dili gud pwedeng makagunit og mga sagbot, mga basura, di kita nga ginikanan na lang gid ang dapat responsible sa atoa para sa tuang mga anak. Once again ha, kung naamoy mga estudyante din ha ang inyong ipa-enroll sa inyong mga sa itong mga eskwelahan, andam na po og open na po ang atong enrollment period magsugod sa June 1 up until June 5, 2026. Kaya na siyang announcement gihatag nato sa Department of Education Schools Division of Malaybalay City. Ah! Oh! Pwede mo manawag. Unya na lang, uy. Oh. Unya na lang siguro magtawag, baby, ha? Kaya para pag unya manggod, pag manawag manggod mo karon na, eh, basing mahutan ta og time. So, unya na lang, alas, unya anak. Oh. Maghatag ako og signal sa inyo kung pwede na mo nga manawag sa tua. Pero atong balikan, atong isgutan, ning kiningiingon na, what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Ang pangutan na din ha, ngano? Ha? Ngano na-stranded mo dito? Nganong nagkuyog mo? Nganong nahitabo nga na-stranded mo din ha? Nganong nagkuyog pa manggid mo? Nagsakay ra magud mi sa jeep. Ha? Jeep ra man di ay nanabot mo mug island. Ha? Himuan jud og ko. Diba? Pero in kaso lang man, in kaso lang gid ba kani mga ingon aning mga paghitabo like dili bitaw na tuyuan pero naagid ba yung mga ingon aning mga instances ba nga kana gung na stranded jud mong duha unya wala gid gani mo what if lang man imuon pud nang nag-away naman mong duha diha. Ha, dili mag-away-away. No. Kay kaning ato mga what ifs ra man ni. Nganong mag what if pa man gyud? Wala lang gud. What if lang. Dili lang gud ta man inuod kag kamo mag-uyab din na nag-away na pud mo. Dili ba? Ang ato lang man if what if bitaw nga mahitabo bitaw nga, di ba Jason De La Cruz? In kaso lang Jason De La Cruz. No? In kaso lang man nga mahitabo ba nga mas stranded gani mo sa imuhang ex sa Osaka Island nga walay signal, walay mga kabalayan, walay kuryente, like totally dark. Totally. Ba? Example lang maning ako. Maninuod lagi dahil mo. No? Example lang, man, unsay buhaton ninyo, mag-unsa mo. Mag-closure me. Kung sa akong kabahin lang, ha, example lang, wala man siguro masuko kung ako ang point of view ng akong iingon. In kaso lang man, nga mahitabo, nga ma-stranded me sa ako ang asa nga ex dito. Ha? In kaso lang man nga ma-stranded me sa akong ex dito, eh, mag-istoryahan eh, siyempre. Mag-istoryahan na yung eh. Di man ginang maiwasan nga. Alang ang laing tao ang mong istoryahan. Mag-istoryahan na yung about sa mong duha. Anong nangyari sa ating dalawa?
4: Binot-bot na po.
2: Okay lang ka diha, baby. Ingon si Arman. Okay, ragid ka ako, baby.
3: Thank you!
2: Salamat ka, ayo. O, sa inyo mga komento niya, taod-taod, nakabalo ko nga gusto mo manawag. O, niya, pagbalik sa to ang programa, paghuman sa pipila ka mga pahinomdom. Yes, we will go ahead and talk about... Ang yan na lang siguro ni baby, oh. aha naman to. Sabi, talaon sa nako. Sige, pwede pa ni. Taas-taas pa ni gamay. Pwede pa ni. May tinanggal akong isa dito. Sige, basta unya ha. Manawag mo sa kuwa unya. Kay kabalo ko nga naamoy mga gustong ipang-ingon din ha. What if kamo ang mabutang aning nga sitwasyon nga mas stranded mo sa Osaka Island? Kao ba ng inyohang ex? Number one, siguro nga pangutaan na nga nung na-stranded, akong itanggal. Number one nga pangutaan na nga nung na-stranded mo diha. Ha? Nagod sa kidaim mo din ha, nga naabot mo din ha. Wapun mi kabalo. Anak lang good. Kung ako naaani nga sitwasyon, biyaan na ako siya kung asa mi nag-ahabot. Kabalo man ko mo survive nga ako ra. Unya kay daw bi kay kuan man, anang ang mga panahon di man daw kuno kakatabok og dagat kay ta. Kusog daw kuno kayo ang bawod. Kusog ang balod tapos nag naay announcement nga dapat dili mo maglangoy-langoy anang ang dagat kay naay mga sharks. Baby shark tutu dudu. Galing yun. Wala gid mo'y kuan. Wala gid mo'y tanahan to, bi. Wala gid mo'y lusot, ani ron. Nganong dili man nimo. Nganong... Tagahan ko ninyo og kanang keyboard na dili mo function. Dito ka. Kay nag-away mi diri. Ah, tanaw na to, ha? Tanaw na to, bi. Kung tinuod ba gid... wala man di ay. But what if lang? Na-ay announcement prior, anak, nga muingon na, kuan, kaya nang, hindi mo pwede nga maglangoy, anak, nga dagat ron, ha? Kaya na ay mga baby shark, di ha? So, wala kay choice. O, syempre nga, naamo sa tabing dagat, island, good line po. kanang island, gusto na palibutan, gusto, o kanang dagat, nga wala, gid kay lusot. Unya inyo hang bangka kay ko. Oh my God. Magpaabot lang gid mo og rescue. Rescue me. Sa kay buhat ni. Magistoryahan mo syempre magdaob ko og kayo o unsa ni magdaob ko og kayo og magistoryahan mi part sa gibati na mo sa usag-usa. Sana all, Jason. Jason de la Cruz. Mag-istoryahan ay daw silang duha. Ay, nananggod na ninyo i-deny. Kabalo man siya kung mag-istoryahan ay mag-good mo. Ikong, depende sa uman. Ang uban, kaya basig malagpas pa po daan na. Mubalihin ko laing lugar sa island, sa kadakuan na nga island. Magsunod-sunod man na siya sa imo. Ang mga babae ba ya, Bibi Jow, is kanag naami mga batasan nga, kanagong langi. Maglangi manggid mi, syempre niya mayo mi. Ayo mi biya idini akay na obya yung mga snakes. Oy. Sa man ka friend, mamiya man ka friend. Unsa tawagan niya sa una love? Nya karon kay imo yung siya friend. Ayo ko biya i-friend.
5: You're old.
2: Kalain, oy, kalain. Dito, B. Ato na siyang isgutan nun niya. Kabalod ko nga na. Amoy mga saluobin din, ha? Ato nang isgutan nun niya. Tawagi ko ninyo unya taon-taon. Sa 0975-474-9153. Once again, kining programa, ha? Tuduusab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga nakay din, ha? Karoon mga buntis din, ha? Aga walay budget na ko. Zero billing po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Aside sa zero billing na, may pa cashback ka pa. Para sa duwang kasayuran, pwede ninyong bisitahan ng Mommy's Child Maternity Clinic sa Barangay Size, Moreno Street. O, kilid lang gina siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, Bris Malaybalay City. Balik na taon-taon, paghuman po sa pipila kang mga pahinumdum atong hisgutan. Sa to ang live putahe confession. Ang ato ang Sir Bibi question karong gabi una. No, what if? Mas stranded. Muni X. Sa usa ka-island. At ang ininyo niya sa pagbalik na ito, ha? And mag-expect ko nga manawag mo sa to ang hotline. Grigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan, siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon niya, nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adito.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus, nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Tim. Welcome sa ito ang programang Putahe Confession, live Putahe Confession po, baby. Muna ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gipong bati-bati. O, sa imuha mga hinanakitinha, sa imuha mga kasakitinha, anything na gusto ni mong ipagawa sa ito ang programa, you are now officially welcome. Toby. Pwede na nimo nga itawag na taod-taod dahil sa to ang programa. O syempre nga to ang programa karon gipaluyohan sa to ang nindot kaing sabon nga to ang Santon Plus Herbal Soup. Ilabi na sa mga bibi na to ang gipang bugas-bugas na din haa karon or na ni maho o inok. Dako kay na siyang turn off busy mo ang mga like naa kay crush or naa gipanguyaban or na inanguyab sa imo ang ingana ang baho sa imong kilikili. Dako dubi. Ew. Basig unyag maluyahan ka ha. Kay dakong turn off gid kay na siya bibi mo nang kinahanglan nga imong atimanon ng imong kaugalingon, your personal hygiene matters. Pagligo, paglugod o paggamit sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. At doon na kinashare mangosteen na nag-a-act siya as antibacterial para matamangan kita nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially kanang bahong tiil o baho o kilikili. Munang kung kuan kung kanang health conscious ka or kanang imuang hygiene din ha, adi ka gusto nga manimaho ka, paggamit yun sa to ang sabon na produkto sa Yes to Health ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Ay hagita magsugod sa unahan ako usang introduce ang ato ang programang Live Putahe Confession. Rated SPG po ang ato ang programa. Basig na yung mga maingon nga dili pwede sa mga kabataan. Mga ginikanan ka muna pibahala nga magpasabot sa inyo mga anak sa ato ang programa karong gabi una nga strictly for big girls and big boys only. Ha, hangyo ko daan. Ayaw mong panghawa sa pagbalik na ito karoon taon-taon. Abrihan na na ko nga ito ang linya para sa ito ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Kaigang ba? Bibi Jow, pareho ko adjust sa akong aircon. Kan lang, 21. Ayaw nung 17! Pangurug sa tamang. Welcome sa Live Putahe Confession. Abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Ito lang hinahinayan siguro, no? Eh, pwede niyo i-flash ang itong question, B? B! B! Ay, B. Pwede niyo i-flash ang question? Uy. Kagwapo sa laki nga naka-black. Atong isguta na ito ang puta, ito ang live question. Sir BB, question na ito karong gabi una. What if daw mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Mayong gabi eh. Hello, mayang gabi. Ay, wait. Sorry, hello. Mayang gabi po.
7: Hello, mayang gabi eh.
0: Mayang gabi po. Sir, mayang gabi eh. Diha, sir.
7: Mayang gabi po.
0: Mayang gabi eh. Si, I believe si Sir Isabelito Wasawas ni no?
7: Ay, ako ni DJ, ma'am, hindi. Ako ni.
0: Uy, daw be. Kanang naaygi pangutana na din hi Sir Bana, what if daw mas stranded mo si imong ex sa Osaka Island? Nawa. Nawala si Sir Isabelito wasawas. Tawag ana si Armand ng buhol ang kanang ang buhaton kanang magampo sa Ginoo para mangita og kanon halag yun. Hello po.
7: Hello, napaong man to si Ma'am Zeline, napaong man?
0: Ah, nabalik naman. O, sa pangutanong ta kabalik ha, Sir Isabelito. Unsa daw, what if daw, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island, kanang kamuragidong duha?
7: Ang malagi na, JJ, kaniyang Ma'am Zeline. Kanang tapika ko, karon ko, ang mabagay sa kong tapik, asa ko ang sugilano ng...
0: Daghan kay kag sugilanon gibuhaton ni Mamla nawala gaka sige gid siya gawala gid pasaylo agid ko wala ko kabalo kung ano gakawala si Isabelito sama sa tong programa. Oh kanang grabe po niyang sugilanon oi di gid ni siya motanong sugilanon Ginoo ko. Wait ang tawag balik be. Di gid ni siya mawad ano kanang sugilanon siya ang kinabuhi unsa ra pud kaniyang istorya karon. No. Again, 0975-474-9153. O, go ahead sa imong sugilanon, Isabelito.
7: Ma'am Cindy?
0: Ah, nanakot niya. Anong sige mang kagkapaong?
7: Deo, nebo mong kukuhaan niya ng sigkapaong. Ano man? Sa signal mo niya?
0: Wala po kukabalo. Sige, padayon. Ipadayon daw ng imuhang sugilanon. Bi, unsa naman po na ito ang kuan di habi?
7: Ako ba karon, Ma'am Cindy? Dili kay kalimbol nana ko'y uyab karon.
0: Uy, nanag yun.
7: Ang katok akong isugulo mo suna ba?
0: Gakawala si Isabelito. Sir, hangyo ko, pwede ni mong i-restart imong cellphone. Hello, may gabi eh.
5: Ayong gabi, Bibi.
0: May gabi, Bibi. Kinsa ni palihog?
5: Sa Santo Tomas ni Bibi.
0: Jaime! Joke lang gani. Uy, Jaime, kumusta man ikaw, Jaime?
5: Sige na, Bibi. Mingaming, ay, tagsara ko magkapalod, o niya, usahay po, di yun ka makontak, pero so, salamat sa kaya nakontak sa kao.
0: Sorry ka, ayo, Bibi. Hi! I think may problema among phone. Wait lang ha. Ako ang mag-restart. Wait lang kayo biha. Isa magpanawag kayo. Ako i-restart niya among cellphone. Kaya among cellphone ang gakapawong. I don't know why. Isa ha. Mag-restart sa ako. Isa magpanawag ha. Murang among cellphone ang may problema gid kay. Oh, si Jaime. Napawong si Jaime. Napawong po gina si Isabelito. Abi na ko ga si Isabelito ang may problema. Kita di ay. Usahay no. Dili kita magpataka og judge gyud ay. No? Kay parihaan na o iyon ka nga si Isabelito ang nay problema niya pagtawag ni Jaime napaong pud si Jaime so si Cinderella ang nay problema. Grabe ka lalom ang sugilanon bahala siya mo iwas gyud ko. Friend Nicolo Anitan Salvador. Thank you. Dili pa siguro di mo kailangan na mo iwas yung dayon-dayon sa imuang ex. Malay mo di na pa kay mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit sa imuang towards sa imuang ex. That's the best time na imuha nang ipagawas ang imuhang sugilanon sa sugilanon gyud ha. Pero honestly speaking, kung ako ang naa sa sitwasyon like mas stranded miss ako ang ex, mangutan na lang ko kinsa didto. Tinuod, siguro kung naa kay mga doubts, namo gud mga ex na friends gihapon mo up until now. Pero dili gid pud nato nga ma-deny tong kaugalingon nga naa gid pud tay mga ex nga hangtod karon natay mga pagdumot sa usag-usa. Am I correct or you're correct? Wait lang ha, tanawon ako ang mong cellphone nga no gud gahan ning kapawong-pawong gud. Magpailis na ka friend. Bitaw, kung ako ang nasa sitwasyon, istorya ko na akong ex. Especially kung ang katong ex nga makauban na ako sa Osaka Island nga ma-stranded ming duha. Katong ex gid na ako nga naagid ko yung mga hinanakit, naagid ko yung mga kasakit sa iya, naagid ko yung mga unanswered questions. So many questions. Pwede na mo manawag ha, restart na ko ang cellphone. 0975-474-9153. Namayat lagi ka, Cinderella. Sa t-shirt na ko. Kamigyan kong t-shirt. Sorry ka, ayaw biya. Sige, tawag na mo. Huwag na kong magluod-luod at nag-restart po ako ng cellphone kasi yung cellphone natin, Bibi Jow, basing ganahan ka nga i-check na yung atong phone tomorrow, okay? Kakuan siya. Hello, may gabi eh.
8: Hello?
0: Hello?
8: Hello?

0: Nay sa mo sa inyong mga hinanakit sa usag usa.
1: Oh, ako na limo po og bus sa kay sa ako man nakasama.
0: Ay, aminado. Pagadagan mo amin gid kadto nga ikaw ang nakasala.
1: Oh, para di siya masok ko sa kuan.
0: Para wala na naigubot ba no? Hay ra gid si Monski mo. Mora to Mons.
1: Ha?
0: Mora to.
1: Maura gitu ma'am niya. Greedy ko, ma'am Cindy.
0: Sige, go ahead ko.
1: Greedy ko sa anin ni pamilya. Ba't po pamilya? Sa umama nga natulog na. Hello. Kadala.
0: Welcome. I'm never needed you. So be strong. I'm never needed you.

0: Si Ogo na yung mga kuan karon pala. Ana si Ana ko ang friend. Bahala siya mamutong yun ko. Nakis-close na mga good. O, unya, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Baka kung ka! Ay na ta. Friend, di magin na maiwasan, friend. Nagyo yung mga instances. Inyo hagin ang iskutan ng mga bata na nagpapalit. Hello?
1: Hello, Bibi. Ibalik ko, Bibi.
0: Ay, salamat tayo. Masensyo kay Inyo. Padayon Heim.
1: Itapos ng kuwan tagom mo naman ng sound ng tagom niya. Tawag mo yapon, bisag nagsound ng tagom.
0: Aw? Ah, wala sa na nagkuan sa tua. Sige ra, okay ra, gid ka ayo. At least nandungog yapon ko ni mo. What if daw, o what if daw, Heim, kini Heim na. What if lang siya, Heim? What if daw, mga stranded mo sa imong ex sa Osaka, ay?

0: Ya fue todo poniendo en el
1: mismo.
0: I'm going to go to the next one.
2: Hoy! Human naman ka, ngano sa mga bukton pa man kung no lugar ni mo ipahigda?
0: Damgura na ito, baby.
2: My God. Ay, nako. Bitaw, Haim, salamat kasi mong paghatag, pag-impart sa imo mga insights din na, ha, Haim, ha. Kumusta man lang atong Santo Tomas? Kirong gaulan-ulan ba?
0: Sige, abin ako ng anhing atong Santo Tomas, ang pipila kagabi, nga. Wala ka nga. Sa'yo, dili man yun ma... mahimo nga di ko maminaw sa maong drama hindi mo yung grisde niya makadungog mong gihapon ko sa ko ang mga at yung mga ko ang mga tawag sa una correct
2: ay ka pala ka haimo sige lang kay naagid to yung reason nga nung usak ka ko ang ginta o sige lang atis karong kay buhi man
0: balag magkulaw bibi basta forever yung kuminaw basta nakapadyog ka ng karagyo.
2: Salamat sa ayo Haim, salamat kasi mo ang suporta and sige lang puhon-puhon pagpaabot lang gid puhon-puhon kay nalang gid tagi kabisihan. I'm sure si ama pud sige nag follow up si ama sa kwal gapaibog si ama sa iyang unsa tawag na sky car cable car. Gapaibog-ibog siya kanus sa apa daw kumula ago gandamon speak.
0: Gapaibog pa ni siya bibi kanang ka nakaon na baka nang libgos bibi.
2: Libgos?
0: Oo, yung libgos ba yaron?
2: Ay, karon ba? Ah, okay, kusog ba ng dalugdug o kilat ba, no?
0: Hindi, binagdari na sa mga dugdug o kilat.
2: Mga ba yung ingon sa kong lula nga pag ting kusog daw ang dugdug o kilat, ting tubo daw na sa libgos. Sa mga wala kabalo sa libgos, mushroom.
0: Layan ko ng mushroom, bibi. Layan ko na, kaysa kuan man nagipatubo sa uhot o di sa da. Uhot o di sa bani.
2: Ah, mushroom, magagihapon ng libgos, God?
0: Kinaiyahan yun na bibi, kaya nang mushroom, ginabuhi man ng tao, ginatiman man na.
2: Ah, sige lang, unsa may English diyan, ang libgos diyan.
0: Ano na po na yun, imo na po tang disyo.

0: basta kay mukhaon ko ana labi na kanang mailhan man na ko na siya gamuto pag bawa karon kusog kay ulan kusog kay kusog kay nalugdog og kilat mga ugma ana sa ugma ana sa buntag manguha na miya naglibgos
1: wala na imong kalinganan basi duha sila kaila nya ikaroy na kaila di matagaan po nimo sila kung sa ilami sa libgos makaingon sila ilami o din yung libgos
0: mura kaya pag mushroom guys. Pero lami siya guys kay dili siya murag ihi sa iro.
1: Nara po po tandi-tandi ana basig masipyat kag kuha.
0: Haim, salamat kayo Haim. See you puhon-puhon.
1: Matbibi, paabot gyapon mi ni Damon kung kano siya ka makaari.
0: No problem. Basta mo ana gid ko din haapon. Hapit na gid puhon. Salamat kay Haim. Amping.
1: Yeah, love you.
0: Love you so much. Thank you. Mga suki na to di sa Santo Tomas, no? Ilabi na sa ko ang ama, ganamino din ha, Akardo nga to, ang dating mayor. Ako ang, akong tatay, si Tatay Bong Andamon. Thank you. Si Ina, may gabi, Ina. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Hello, kinsa ni?
2: Bibo ba kayo yung gihis, bibo ba kayo yung hisgutan?
0: Gani.
2: Wala sa... magkasinabot sa libgos o mushroom.
0: Depa. Yung sana,
2: libgos.
0: Kung saan daw,
2: mushroom ang nagyapo na din si. Mushroom ang gihapon na. Naghabay klases mushroom, God.
0: Gani. Basta pagkabalo na ako, ang libgos is mushroom gihapon siya, pero...
2: Mushroom na siya. Sama ng waping sa... Waping. Karang rabbit o sa saging. Mushroom niya po na siya, fire part na siya, sa lain-lain siya nga kuha niya, kanang uhong, libgos niya po na, o kining mushroom niya po.
0: Uhong?
2: O, ang iyan ni Boti pasabot, DJ, kana man ang, gikuha nito sa mga unas nito, kanang gi-culture gani.
0: Ah.
2: O, libgos bang niya po, kuha bang niya po na siya, mawala na siya, pero wala na siya sa kinahingan, ang tao na anak mo yung nagkuha ba, pero kuha niya po na siya, kay muturok bang niya po na, kaya may similya anala.
0: Pero kung may ngon tag libgos, it's from the kinaiyahan.
2: Mushroom, oh mushroom.
0: Ah.
2: Kayo, lami kayo na siya.
0: Ay na lang English.
2: Basta mag-uha mo sa una na sinako.
0: Oh. Daghan bitaw kayo na, no? Ako sa una kayo.
2: Makakita ka na, DJ. Makakita ka na sa primero. Gamay ra siya na. Gamay ra siya primero.
0: Gamay pa na siya ulo.
2: Pag-abot ana sa unahan, magsinugang na siya, magbanig na siya ng pertindaghanak.
0: Lagi mo, huwag akong kamingawan sa unang panahon, nga naapa ko sa kunglulan, nagpuyo.
2: Huwag ko na siya, DJ, way bitsin.
0: Oo, kay medyo parat-parat naman gina siya daan.
2: Oo, butangan lang ni muna si gamay asin, nabala na kuhan niya, huwag na siya bitsin ay, pwede. Sus, lami niya kayo na nga kuhan ay. Dako kayo siya kuhan, dako kayo siya protina.
0: Lauwi? Undangan na lang nato ni mga una lang taglibgos.
2: Adi, panto sa to imong gisgutan kong naas sa imo sa isla.
0: What if kamuni ex mas stranded sa usa ka isla? Daw.
2: Ya, katong kung pananglit ang akong ikauban ang akong ex.
0: Depende asa dito nga ex.
2: kung pananglit og kadang unsay maayo ana kadang gibali kung gusto kang makanya kay kamura man yung duha lisod man pug kayo og di mo magistorya kay kabo na ka stranded man gid mo anang lugar ha. Antes mo mangitag pagkaon na istoryahon usa na ninyo nga istoryahon usa na nimo nga mangayo mo, mangayo, panang ito magkakuan, magpangayo ay sila pasaylo ba?
0: Kami nga mga babae nga, ma-pride na ba mi?
2: Depende man po na sa pagpasabot, depende po na sa kanabang nahimo ni mo, nakumitar ni mo nga sa ba?
0: Amot pa bitaw no, ako bi aminado ko na agi bi mga bata sa mga babae nga dili tanan ha, ayaw mo kasuko sa kuha kay dili tanan, pero ako aminado gid ko nga ayha ko mo pasaylo magyawyaw sa ko.
2: Okay. Basta nagbagyawyaw basta dawaton lang nimo ang akong pagpangayo pasaylo.
0: Mangutana sa jud ko daan ko nganong gibuhat man tadi mo sa kuha sa una be nga oh napatay na patay kay ko sa imo in love kay ko sa imo nya gibinuangan ra ko nimo nga ano. Wala na ba?
2: Kung tubag para wali sa mo.
0: Tubagon na lang yun.
2: Kayo sayo lang yun ko. Dahil mangayo lang yun ko nung pasaylo na sayo pro ko. Kitao raman ko. Antara.
0: Unta tanang lalaki pareha sa imo. Alam mo yung ibang lalaki nga mo ingon pa nga, salak man to ni mo.
2: Kung dili ka mo amin o sayo, kung dili ka mo amin o sayo, o sana siya kataw, kanabitaw ng taas siya, o kuan bitaw ka ng garbo, dili siya mo dawat o kung sayo yung sayo.
0: Uy! So dapat, what if si babae ang naay problema dahil ay sa una si babae ang naay mali, ikaw gyapoy mga ipasaylo?
2: Oh, depende. Kung pananglit inon ta nga gusto gid ko nga masitol na mo among problema, ako na lang inon daw. Bisan sayo ko, madilin ko sayo, kung pananglit inon ko na kung ako gyon ko anon, ako gyon dawato na ko na, mga yun lang kong pasaylo. Kaya ron na, kung imo nang kwanon, kung imo ginang, ikaw gisayop, ikaw yung ikuan, amang dan.
0: Baka! Mawag yun.
2: Eh, doon na magibabae nga, ingon na nga, diligid mo adapt, diligid siya mo, amin. Parehas na bangod ang laki o babae, DJ.
0: Mas lala lang may mga babae, kaya diligid mo kadawat. Murasun, good me. Dili tanan, ha? Dobby, salamat kay si imuhang...
2: Realidad na.
0: Oh, realidad gina siya. Salamat kay si imuhang mga gipang share na kay gustong ipang greet. Ay, hati ka buhian.
2: Sige, akong mag-greet lang ko, no? Mag-greet lang ko sa... ako lang i-greet ang akong mga pag-umangkon diya sa Tagong City. Bisag, nag-upok pa kasi lakaroon din to. Ako i-greet ang akong mga... igsoon, nga naminaw, si Arnel, nga igkod, o ang iyang inahan, o sa tanan nga naminaw, o especially, di asa akong tapad, ang akong wife, si Jennifer, kwan, anang mo... Mo request lang ta o murag kaya pa ba murag di man tali ang i-request siguro no
0: kay kaya pa unsa man nga unsa man nga kanta
2: pwede DJ mangayo lang ko tayin ka nang pagsubok ba
0: pagsubok ka labe pagsubok sige ako
2: sa oriental
0: kisa ginaganta ani ha si Kuya
2: oriental
0: orient pearl sige ako ni i-play para sa imo
2: sige salamat sige. Kayo DJ
0: salamat be amping mo diha Apo, si Amping Modeha, Sir Ha, o si Ma'am Jennifer. Salamat kasi inyo ang pagpamina sa toang programa. Live po ta, hey, confession, nagyaw-yaw na si Dongski, no? sa ingon ni Pads, good evening, Mads from Korea. Korea malay-balay. Hiluan nga ni, kay grabe akong pride. Wow! Hiluan, Mads. Hiluan. Usa mani, wait lang ha. Sabi, anong hiluan man ni mo? Grabe naman nga kabiter ni imo ha, Pods. Si Dongski Romeo, ang ato ang heart rub sa Yanot Ball Club. Lami kayo ng ligbos, tamis, ulan, o kilat, taghan, gawas. Gagani na mi, actually, dali ka ron sa malay-balay. Grabe ang ulan, kusog kayong ulan, kusog kayo ang kilat, kusog kayo ang dalugdog. So, ugma, mag-expect na lang gid nga murang daghang gid ligbos. Amot, ug naasa, nabay ligbosan dito sa umung unahan. Pero grabe gini si Dongski, KBMN Romeo, kay grabe gid kay iyahang pagdumot sa iyahang ex. Timang kagda. Dili na lang nimo tukon, hiluan lang nimo ditso. Asa dito nga ex? Katong taga. Murag na koy idea ani Dongski. Asa niya ako tong ex katong sa unahan sa San Jose? Mukatawon ta ko. Hi. Tawagi

Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, uubar din ang sabi ko ninyo, hanintak na as kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. Oh, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho? No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ini ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo kinformasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayod ng pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan ng itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay imong pamilya po, di mong anak po nga din luya pong immune system. Matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Mo nang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold.

0: ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo. No, sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon. No, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum and Samati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Din higayod sa tawag niini Luzon, Visayas o Mindanao. So, doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyohang Facebook, no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Usbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? No, mahitungod gayod sa mga branches, no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung adun na ba'y branch, no, din ha nga lugar. O i-message na ninyo, mga katropa, ha, ato ang Facebook page. Din ha gayod sa na Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mo-message sa atong official Facebook page, no, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao kana atong Facebook page, ha. Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa atong mga produkto, no, sa Yes to Health, and then mga serbisyo, and then na schedule. And then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilabi na kaya to kagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod o Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, ganina ganin, no. Hapit yun, nakahapit makatulong. Nakaduhagin ta kay pagmatan. May manjod kayo inom, kay bugno mo kayong panahon. Inom dahin ta og Santon Plus Coffee Mix. Labi mong good kayo ng kapiha, mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong tiyan, karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa jud na sudlan ang imong tiyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imong tiyan, pag uminom ka og Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka rin doon ang atong Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya. Gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Doon taas pa dyan kayo sa waffle bones. No, din doon kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag uminom og kape. Suway, no? Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus Coffee Mix, no? Mapanindot sa kalawasan, hilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no? Kining ato ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na toga palpitation. Santon Plus Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix, no? Sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo, ang atuang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy, no, available ka na ang mga modalities, mga katropa, kung kamo gayod mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayod matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita, mga katropa, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programan The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita, human gayod sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka nato og inspirasyon. Nga din kung ikaw musuway og matog gayod sa Yes to Health your clinic, o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayod ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Ang sabi ni pangalan ni mo? Romel. ato ang Maria sa tumihan pili sa ganito yung mga labalatian. Kapag ako mo sa akin ng mga kailan po na ka-dugay sir na din mong gipakit sa kamas?
2: Dugay na po. Kita po ito.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Pagka sir, sa diyan nga niswa ay nakas na ito ang pagpanambar din sa Yes to God Greenwich sa sakit si Kata. Kung sa inyong pamina?
2: Matang-atang naman po. Nawa na po ang sakit sa kata.
1: Wow. So, kung masagot, okay na yung ulo ng sir, batang yung sakit. Praise the Lord. So, unsay may ngunin mo pangang sir sa tanang at iinagapanong sa atong programa ang ilabi na sa gusto sa kusuhay sa pagkanambaw sa Yes to God Greenwich.
2: Ato ang ito yung mga na hindi traffic ito nga po at gusto nga nyo natin magwakuhan mo ha sa ito at pinatang tisningan nyo.
1: Thank you sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito? Ayan, from?
2: Yes, sir.
1: Ayan, thank you sir and God bless and then I hope na pag-ibag

Mga tropa, balik kita rin itong program on The Secret of Health. Sir Romel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na itong simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganitag pagsakit sa ulo, na? Akong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, dako na nang babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, so diyan sa siya sa atong klinika, iahagi taong ginamo or ginaproblema kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa maghihapoy alibyo. And then nakadoo siya sa radyo, kadid aduna Yes to Heart Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doo niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic, usa sa isa nahimong inspirasyon na para guide sa tanan nga diin kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon bisag unsa man kini kadugay, pwede og pwede gayud kini matuldukan. Inahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Heart Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghahatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kini tawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa.

0: ang namamatay.
1: Uy, paghapos sa tiyan.
0: Kanya ang problema, bisa sa kaon naman daw siya, kaapos mo siya.
1: Kanya, nabantayan ko niya pag nakaon

0: practice, especially kung anak ko, sir. Ako kayo tatamay ng gawang ito, ha?
1: Santa na plastod.
0: Kaya ako kayo siya sa anti-ulcer effects. And then siya sa usunod ko, anti-bacterial effects.

dali magbilong or dali maayo ang makasamad sa kasawa. So even if sir, gustong to, o sir, ha, na ipagkasamad sa laini or lading-lading, o panit sa ato ang kasunod sa siya ng nakakapropa.

Well, nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 421, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problemas panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano do kasi mo kog iihi kada gabi eh. No? Abalo ba mo mga katropa kinahanglan inyo jud yung mahibaluan. Nga din kumpirmi na gani mo mag-iihi sa gabi eh. Ani ha tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayud ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna na mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna na mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna pud moy problema gayod sa gitawag na tog kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, gani kini pang gitawag na tog polyuria or kining sobra na kadaghang likido or ihi din na sa imuhang bladder nga dindi na niya kaya pugan. Mo na sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon. O sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala anong pirmi mo mag-ihi sa gabi in, ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy nato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod niini mo jud nang pirmi mo mag-ihi sa gabi. So unsay angay buhaton dok? Syempre kinahanglan. Kung naaman mo dito ni ato nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na ito ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayon mga katropa. Siyempre, unsa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold, for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kini o gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and allicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1,2-vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problemas kasing-kasing o ang pagka-problemas kidney. So dako kay tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iis sa gabi eh. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan. Nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Labi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no?
gikan ba sa mga asa nga mga patambalan sa hospital or asa man. Baba, doon na mo'y mga result, mga katropa. Mas mayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result. Na, basta mahitungod kayo sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas mayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong yung mga test. Na? Aron to dyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, na? Ganyan na himo sa ilang mga test.

Maayong buntag, Doc. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Doc. Ay, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pang pakuyos na, pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayon na sa iyong mama ha, sir or ma'am sa atong textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayon na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw. Ayan. No, luyang dilaw, no? Sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kutsara o 5 kutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 kutsara o 5 kutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo nang ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa Gyapon ng inyong health consultant, si Jane Druda. No, mga katropa, and then, wala naman tayo igong oras. Oy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ng ngita glami sudan. Abita, siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Ang problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo or matawag na tog tiyan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Kinigayo na inyong health consultant at CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: exciting Pilipinas.
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
0: Exciting Pilipinas.
4: Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
0: Exciting Pilipinas.

0: Good morning!
1: Exciting!
2: Gonna be us!
3: Oy, alas 4:34 naman. 4:35 na po di ay. Dali ani chins oy. Chins pa dayang huna-huna bago pagay pagnuguna. Da good lang huna-huna pag lain mga kaigsoonan noon sa may orasan. Bitaw good morning. Bagod. Ungot kayo, grabing paungot mo sa noy. Ibta na nabay, wa na inungdan. Kaya baboy, nangakwa na. Nagdalusuri-suri na nangita at pagkaon. Ang manok na sige nagyaga-yaga. Sitan siguro ang gaungot pa mga tropa. Ang manok po gaya-yaga. Bangon, buntag na sa noy. Buntag na doy. Lahe na gini ba eh? May pinalahe gini.
1: Good morning!
3: One touch, one move mga katropa. Ano ingon nga? One touch, one move kuno. Ay, na kicks. Matasikon ka. Hello?
1: Good morning!
3: Ayan, ako ni gitan ang mga tropa. Kaya tingnan ako nga, one man lahe mag touch ba eh? Lahe move oh. One touch lang, a single touch. Magyapon. Auto.
4: Auto lang. Sa panahon, sa'yo sa kapuntagon sa among transmisyon.
1: Good morning!
3: Ayun! Bitaw, bangon na bitaw dun na mga katropa, gumikang kay buntag na magkagigsunan. Ala, bangon, ibot na mga katropa, gumikang kay alas 4:36 na ba eh? Diris ka buntagon mga katropa. Ala, pasingot sa mga ginagmay din ha, mga kaigsunan. Samtang ka mo, mga tropa, maghulat sa ito, mga musika. Mga balita, mga katropa. Live na live kita ngayon yung madungog, mga kaigsunan. Burn out, ang kwan, wawab na po. Grabe na yung atong transmitter, no? Sige lang, burn out itong transmitter, mga katropa, no? Ay, nako. Nangilog daw mga tropa, nangilog sa franchise ang atong kuan, atong double light kuno, nangilog ko na mga tropa. Kay Kuto Pas 2028, unya hugangton karo mga tropa, ngunan niya pong servisyo mga igsan, nawag niya pong kanahimu ane. Unsa ba ni ang kuan na to, ang atong tuburan mawa mga tropa, double light na ba ni? O Nordico pagyapo.
1: Exciting!
3: Ano na ni mga tropa ka kuan ha? 2028 pa mo mag-expire mga tropa ang kuan franchise sa Nordico. Niya murag wa man ka hulat mga tropa ang DLPC. Wa na gyud kay burn out DLPC. Sig bao Japan, kaon jabas. Ay pagwa. Halin kay solar ni mga tropa. Ito, bago na ito, mga kaigsoon, gumikang kay buntag na mga tropa. Kamong taga Mati City, karoon nagpaminaw sa 99.1 Mati City. Wa man po ni mag-burn out ang Mati. Di, padayon rin mga tropa sa Mati. Live na live, kita karoon mga tropa, makita o sa mga kaigsoon na sa atong Facebook page sa katropang Arnel Cortez. Makita po mga tropa sa ato ang Facebook page, ang 107.1 Tagum City. XFM 107.1 Tagum City. Exciting. O, mga tropa, makita po ta, direkta mga tropa sa 99.1 XFM 99.1 Mati City. Oh, siyempre, upat ka ako ane, upat ni ka be accountin ni mga katropag. Atuang mga katropang personal usap, Alexander Umaki Algabri Senior. Hindi basta-basta, kinanagin ni mga katropay, Senior mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
3: Okay, mga katropa sa atong YouTube. Makita to sa atong YouTube, mga katropang XFM Tagum City. Kumusta man mo karon dinhi mga tropa sa Sydney, Australia? Alfredo Hicale, good morning dinhi Alfredo Hicale. Sa Sydney, Australia. Ang adlaw mo si ug napud na sila ma'am Evelyn Yes diri karon sa Australia mga tropa. Nagbuntag ma'am Evelyn Yes. Pareho ni taga Double Lorte ni pareha. Taga Panabol ni si Alfredo mga tropa. Unya si ma'am Evelyn taga La Filipina, Tagum City.
1: Exciting Pilipinas.
4: Love is gonna leave, sikat sa rehiyon.
3: Good morning sa mga tropa taga Sunrise Multipurpose Cooperative Garments. Good morning mga tropa dinas may puro katuparan. Yeah. Teachers Village mga tropa mag-ugpo sa Tagum City. Good morning kaninyong hurot. Okay, mga tropa taga DM sa Car Rental. Mayroon sa Pioneer Avenue Crossing Restore Village Tagum City. Mayo gabunta kaninyong hurot. Ala bangon na mo mga sino. Bangon na boy. Katong tanan karon galiili gatan-aw mga tropa sa atong pagpanag-uban mga tropa sa atong Facebook page, sa atong YouTube. Ala paghatag mo mga mensahe din ha. Aron atong mabasa mga katropa. Mabasa nato na inyo mga message sina mga igsoonan aron ato kanang hatag og pagtagad. Dinhi mga katropa sa atong pagpanag-uban ang exciting Pilipinas. Good morning sa diri mga katropa karon sa Banay-Banay Davao Oriental. Hello, good morning kaninyong hurot din hey. Kumusta man mo rin mga katropa? Nakakaroon si Ma'am Nita Valderosa nagatanaw karon mga katropa sa atong pagpanag-uban. Maura ba niya ako nakita rin mga katropa nga naka-like mga katropa? Ano ba na yun mga nagtanaw? Pero wala mga katropa ay kuwan igor ni tanaw. Wala magbutang mga katropa bakas. Hindi naglagay ng bakas mga katropa kung anong bakas ng lumipas. May bakas pa ng lumipas. Ikaw? Bangon na bitaw mo din ha mga katropa, gumika kay buntag na mga igsoon. Importante lang mga katropa nga makamatata mga katropa nga sayo po nato ma-accomplis ang ato magimbuhaton. Karong adlawa mga igsoon. Adlaw ka Lunes karon ha. Lunes mga katropa, pizza 25 na gyud ang bulan mga kaigsoonan sa Mayo tuig 2026 na mga katropa. Oy, pizza 25 na po. Shut off na po katropang Gabs. Shut off na po sa ato ang kadali arano. Umurag wa pa mamhorot imong sildo katropang Gabs. Karong nanapoy sildo mabot. Awa na kay sildo ay day. Volunteer mo na yung karong no? Linagol sa putan daw sa payroll kay wa na ma iya. Ana man ang life. Nabuhi raman taon tas pagpangutang ano. Dagko, mas dagkong utang ang mga yaman, mga tropa, mga milyonaryo, dagkong ang utang. Ato ang mga pobre, ginagmayam kayo ng utang. Natay utang 2,000 mga tropa, halos pa di pa tayo mga katropa pa utangon. Mag-ampo tayo. Aron na, panalingin na tas ginoo mga kaigsunan.

0: Alright, bago na mag-tropa, gumikan kay alas 4:45 na bay, 4:45 na! Ganya kay 4:44, 4:43, ganyan kay 4:45 na po. Puro doble, no? Doble. Right, doble, good. Basta na doble. Doble, good na mag-tropa, huna-huna, mag-tropa, aron lamang masolba ng mga problema. Diba? Ay, nako. Buntag na mga kaigsunan, bango na po din ha mga tropa, gumikan kay buntag na kayo bay. Pagkapi ka mo, gamit ang kapi mga kaigsunan na makadasig ka na to sa itong pagbinarbaho. Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen mga tropa, mapalit ka na sinagadaiya mga butik at parmasya nationwide. O siyempre mga tropa, produkto kini sa Yes to Health. Siguruhan ninyong adunay tatak nga Yes to Health and mga katropa, Yes to Health and Yes to Health Incorporated. Mao ka na mga tropa, ang original. Na doon ay logo mga tropa nga inyo makita, Yes to Health and mga kaigsunan. Ay kalimot, basta kape hisgutan, ang kape mga katropa nga makahatag sa atog kaayuhan sa panglawas. Sanson Gold Coffee Mix, Sanson Plus Coffee Mix, o yung mga tropa ang premium D3 Coffee Mix, ang kape nga anti-cancer mga tropa, kape nga doon ay vitamin D3 mga katropa. Mga mag-uma, ikaw mo kalimot, mga katropas, paggamit sa mga produkto, makatabang ka nato sa itong pagpanguma, ang Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mao kini gamita, Sir Jeffrey Kusip Tampos. Kung ikaw mag-uma, kung ikaw nagpananom din ha sa imong mga bakanting luna, ala, gamitin ka na o Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, dako kini katabang para nga masinso ta sa atong pagpanguma. Dako kini katabang para ang atong pagpanguma, ang atong mga tanom, lapyo, mga katropa, o daghag unod, o daghag bunga. Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta 3-in-1 Foliar Fertilizer, mag-Kraft Gold ka. Basta Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na sa regadya mga agri-store. Yan na sa inyong dapit, mga katropa. Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Exciting! Padayon ka mga tropa sa atong pagparagoba rin ato ang programag inyong tolmanon. Ako inyong alala higalas kangin ng katropang Bong Umaki Algabre. Nakig-uban kaninyo mga tropa nining adlaw galunis na pod mga katropa. Good morning, dili karon rin mga tropa sa taga Mati City. Dili pod mga kaigsunan sa taga Tarragona. Good morning! Taga Kabagayan, Tarragona. Good morning kaninyo tanan mga Vergara family rin na pita. Good morning! Ang Brad... Brad, si Angga ni Tony. Basta Tonyo lang, Tonyo. Tony Alga, Tony Vergara. Kalimutan mo, brother. Kala sa kong magulang po nga si Ami Algabre Vergara. Good morning. Mga pag-umangkod ako, la Gisa. Las Cunha, Gisa karon. Gisa Vergara. Las Cunha. Then, good morning. Galing Dexter, Dexter Vergara. Good morning, Dex. O, dong, good morning, dadong. Uban si mong membros pamilya, dong. Okay, sila ni Lily Jane, kang Aileen Jane. Ay, basta mga Jin-Jin diha mga tropa. Daghapan ng mga Jin-Jin din na eh. Jin-Jin, bago na sila mga tropa. Mga lisod ko. Lily Jane, Aileen Jane. Kisa pa itong uban mga tropa. Ay, basta na eh mga Jin. May ako mga pag-umangkon. Ay, duha ka mga... PRC na ni mga tropa ning duha dako ka mga pagumangkon. Paabot ang taon ni mag nagparanking mga kaigsoon na ni mabataan eh. Taon taman mga tropa guwa kay kapit mga tropa di kadul sdughan sa mga naadin ha mga tropa bisa pag kuan ka magpaser ka mga igsunan bisan pa mga tropa og kini kuan na lisensyado na ka nga magtutudlo wag yo kay mahimo bay. So ato gyud po ka mag mantinila sa ka sa private og tudlo sa private mga tropa. Ini pribado kay bisag di ka PRC mga tropa dawato mas pribado pero perti ubos sa pagsweldo lagi bay. Dika na pero mag-aguanta ang tao mga tropa gumikan kay wakay bugat nga bakir karong panahon nas gobyerno bakiray man ni bay. Pero hinmuduman nato igsuon pag pag kitay mga wa sa kalibutan why bakir mga tropa kung kita malangit pag dili why bubakir ato dito mga tropa kay patas dito ang tanan. Pero diri mga tropa sa kwan kalibutan sa mga buhi agoy loy kita mga tropa why bakir mag-antos sa mga tropa kung wak tayo bakir mag-iksong pero dool tag bakir bay purte hayhaya na to diba ang anak man ang kinabuhi mga tropa di bakiray ba na ato pa rin kamuta mga tropa nga kitang tanan manubag ta mga tropa gatos Ginoo nagbisag way bakir mga tropa makasulod ta sige harian sa Ginoo kato nga mga dagkok ay bakir mga tropa hinunduman na to ha kato nagtamasa mga tropa sa malinaon nga kinabuhi mga kaigsunan nga puno abunda mga tropa apan nanloko mga kaigsunan pag-abot sa taas mga tropa, pag-abot sa paghukom sa tanan, hinumduman nato ang taas ipaubos, ang ubos ipataas. Mga naibot pasabot mga tropa, kung ikaw nagbalipayon man mga tropa sa kalibutan sa mga buhay, puno ka sa abunda ka sa tanan. Apan kung pag-blansi-blansi kay mga tropa, malipayon ka apan daghan nagsubok niya ka nimo. Pag-abot sa taas mga tropa, ikaw na po dito ang magmugo. Okay na po na bay. Alright, padayon tayo mga tropa sa ato pagpanagopan. At mga tulaman ng mga tropa, alas 4.50 na bay. Diriga po sa ato pagpanagopan sa Exciting Pilipinas. Sabag sa Master Control, mga tropa din sa XFM 99.1 Mati City, sa katropang Kins! Asi Bido! Exciting Pilipinas! Kins! Libre naman dyan ng reading glasses, Kins! Asi Bido, good ka, Kins!
1: Bido!
0: Katropang Kins! Libre naman ng Asi Bido dyan! Bita, good morning ninyong tanan din ha! Dari karon sa Mati City, mga tropa, good morning! Tanini, hinahina nagmata diha tanini kay alas 6, timbiyahin na nimo. Hinahina nagbangon diha Master Inday tanini. Ito, tangin niya mga katropa, matag alas 10 mga katropa. Wala na ito, wala itong programang sentro ha. Ang programang sentro mga katropa, gilisan ito nag-entertainment mga kaigsunan. Gilisag entertainment, aron malingaw mo. Naadin ha mga katropa, ang tulog ka mga banggiitang maglilingaw sa kahanginan. Naadin ha mga katropa, si katropang Maring Inday. Adi, si Maring Erika. Si Maring Erika. Napunihas tiya Daria. O siyempre, mga tropa, ang pinaka-astig sa tanan. Ang upaw, mga tropa. Ang upaw ngay buhok. Si Master Inday Tanini. Yan. Tulong na sila, mga tropa, maglilingaw. Ni alas 10, kutub alas 12, mga iksunan. Ala, paminawan yung mga tropa din sa XFM 99.1 Mati. XFM 107.1 Tagom, diri mga tropa sa XFM San Frans, Bayugan, XFM Jinsan, XFM Bukidnon. Murag na po na mga tropa din sa XFM Jinsan o XFM Pagadian. Hook up ni sila diri mga tropa sa programa, mga tropang entertainment, mga igsoon na programa. Ang kuan mga kaigsunan, kung ikaw ako. Kung ako ikaw. Kung ikaw ako, unsay imong buhaton. May nilang problema ha, bay, kung ikaw ako, bay. Diba, tinood? Ay, nako. Ito, bago na mo din ha. Oy, diri ka karoon mga tropa sa sayo kayo nagbata. Sayo ka nagbugtaw mga tropa sa bulaluan ni Maring Marian. Og Boss Balong, mga katropa, Tagaro. Diri karoon sa Mankilam. Reagi sa ISIS, mga tropa, napita. Hala, good morning. Kanyang hurot niri, mga katropa, sa bulaluan ni Maring Marian. Good morning! Ha, bulaluan ni Maring Marian. Good morning, diha kaninyong tanan. Gimingaw ko sa lapot-lapot nga sabaw, mga tropa, sa iyang bulalo. Good morning! Gimingaw ko diha sa iyang sabaw, sa lapot-lapot iyang sabaw, sa bulalo, mga katropa. Ito! Unsa may plano ni Maring Marian. Layo-layoan naman, good tadri, mga tropa, no? Yan naman tadri sa kuan, mga tropa, Tagugpo North. Diri naman ta napita mga tropa sa dool sa St. Mary. Na naman ta atbang mga tropa na ining dool sa NCCC. So, burag layo-layo na gid mi bay. So, layo-layo na gid mi dito mga tropa sa bulaluan ni Maring Marian. Pero gaton diri pa mi sa Mankila mga kaigsoonan. Ay halos kada adlaw, kada buntag mga tropa. Human mo sa field mga tropa. Dito gid mi mangaging Toto mga tropa. Toto Richard. Dito gimi mangagi mga tropa, dito ni mangagi ngay paring lar. Hapit gimi dito mga tropa ga sabaw mga igsoon sa bulalo. Hapit gimi dito mga tropa sudan mga tropa nga budget ton punamo mga igsoonan. Diri gimi mangagi mga tropa pero karon layo naman mi mga katropa, magliso na mi mga tropa di man mahapitan namo. Usay maka dito may dapita maka hapit mi. Usay dinalian pud mga igsoonan kay alas 10 program pa mga tropa si katropang lar. Mao na mga tropa nga makadali-dali po. Di punta mga tropa makahapit mga kaigsunan. Pero naa sa dughan gyapon namo mga tropa dinhi mga tropa sa Marian Bulaluan. Di ba tinuod mga katropa? Kasi tinuod. Perteng tinuora mga kaigsunan. Ay tinuod mo lang perteng tinuora ba yun? Ay nako. Basta Bulaluan Marian na diha. Why makatupong diha sa Marian Bulaluan ba? Exciting Pilipinas! Ay mo diha po sa balong. Oy, diri mga tropa kang ibandelyo mo kay Kuya Gringo. Maayong buntag, pre. Oy, may buntag mo diya, pre. Ano, Kuya Kupari? Kasama ni si Kuya Gringo. Ibandelyo mo, Kuya Gringo. kinsa man siya. Kay bintag ibandilyo mo kay Kuya Gringo, bot pasabot ni mga tropa, diri ni mag-iksunan sa bukid doon. Kuan ni Brad Boy Dimit, ibandilyo mo kay Kuya Gringo, kaoban ni Father Jojo Jonathan. May buntay ng tanan mita diri sa kuan, sa kuan mga tropa, Kuya Job man eh. Kuya Job nga ng ibandilyo, DJ. Basta mintang ibandilyo mga tropa, kay naamog ibandilyo mga iksunan, diri rin na sa bukid nun, ako na kuan mga tropa, Radyo Caritas, DXDB. Yan. Diri sa kuan, nila ni Brad Boy Dimit, nila ni Brad Tata Daog, nila ni volunteer reporter po din mga tropa, ni akong uyos pagagawan mga tropa nga si Ubiris Kagawad. Karon maragwa din naman kagawad. Morning sa mga tropa diri kay El Rindigin yun. Good morning katropang bong. Kape kape kape sa tugnaw nga kabuntagon. Exciting Pilipinas. Kape yun mga katropa. Okay. Diri po mga tropa sa kwan si Ma'am Jim Figueredo. Naari nga liilig at tanaw mga tropa sa ato nga Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. Matur po ni Ma'am Jim Figueredo. Good morning katropa nga Alexander Umaki Algabre Senior. Dali kita sa basta. O sa tanang mga katropa nga soking tigpaminaw. God is good all the time mga katropa. Exciting Pilipinas. Apod mga tropa si Bro Milan Ulog mga katropa. Bayo gabuntag katropa gabong Algabre. Lodes, bless morning sa tanang katropa Mindanaway. Exciting Pilipinas. Apod rin si Ma'am Lysel Hingpit Partusa. Uy, kumusta mga Partusa family? Labi na rin si mga Partusa family sa Valencia City, Bukidnon. Morning Idol. Shout out na ako ng akong ginikanan. Uy, pareho na kong pangalan. Bobong Partusa o sa akong inahan, Landa Hingpit Partusa. Sa akong mga igsoon, Lynn Manabat Loloy Partusa, Maymay Partusa, Dungkol Partusa. O sa akong mga anak, si Dimple Partusa, Justin Partusa. O ga, siyempre, salamat ko no. Watching live from Davao City. Exciting Filipinas. Taga Davao City, kaninong hurot. Good morning. Yon, taga Davao City, good day. Taga Ilang, among barangay. Kumusta man taga barangay Ilang, Davao City? Usbon ko, condolence nga to sa pamilyang Casas, mga tropa, sa kalit mga tropa nga pagpanaw sa among akong suod nga amigo, si GC Casas, senior citizen, magunifood sila. Niya, sakit lang kamatayo mga tropa kay amangod na mukot siya mga tropa ining huibis gabi eh. Nato huibis gabi na mukot na buntagan wa kauli mga tropa. Pagkabirnes sa buntag mga tropa gisubay sa mga kaliwat mga tropa hingtungdan nakit alang taon sa may baybayon dapit mga tropa sa among barangay dire sa Biwib dapit nakit alang taon mga tropa galutaw nga wanay tayo kinabuhi pun mga kagiksunan si Brad GC GC Casas. Maugin ni mga tropang kada uli na kong birnes mga kaigsunan, makita gina ko ni sila. Mga senior citizen ni Miniga, hukdong-hukdong mga tropang yung daplin sa highway, diha maglininkuray ng duha mga tropa si Anhing Nung GC o si Anhing Nung GC o si Kwan, si Eros, si Nung Eros. Mga senior citizen ni sila mga tropa, mga hapit, mga sitinta na ata hapit. Mga sitinta na hapit. O di na ako makita niya sa highway, naas bilyaran mga tropa ni Dudong. Dudong Sisa. Diha na sila mga tropa magdugal-dugal o pagbilyard mga tropa. Malingaw-lingaw ang taon sa mga tigulang. Unya, kanisi nung GC, mukuan po na yun na siya mga tropa magkuan na yun. O siya tawag na managat ang taon na. Yawat na lang adunay panudan mga kaiksunan samtang na adin ha. So, unusubol ko, condolence sa mga pamilyang Casas dari sa Ilang Davao City. Labi na ka ng Biki. Ang iyang kapikas kinabuhi, ilang mga kabataan, mga kaapuhan. Condolence siya sa mga Casas family dini karon sa Ilang Davao City mga katrop. Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, para sa mga tropa sa atong pagbaragoban mga igsoon na ni atong programa ng inyong tulmanon. Direkta mga katropa sa mga headlines karong mga katropa, itong headlines mga katropa sa mga hisgutan ng mga balita karong adlaw. Dinhi sa Davao Region mga katropa, adunay asosasyon sa tricycle sa Tagum nabalaka kini sa laing insidente mga katropa nga gikalambigitan kini sa tricycle driver mga katropa. May damay gyud sila ni ini ding tuling, adong tuling sir. May damay sila, good morning mga katropa nga bong happy Monday. Watching from Compostela, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Good report mga tropa kay Gabi Tabamo. May mga Tabamo family sa din sa Valencia. May buntag mga Tabamo family. Shout out dire sa Terminal Single dire Poroca 4A, Madaum, Magdom. Sir Robles og Gabs, sayo nagturno. Bisan walay pa sa hero. Lagi looy po taon. Mga taon ni panginabuhi kayong taon. So may buntag niyong tanong diha mga sa terminal mga tropa sa single motor. Motorsiklo mga tropa sa may Purok 4A Magdom. Sir Robis. Uy, asa napita sa Purok 4A Magdom? Dari napita na eskwan. Dari napita pa ingos kwan. Diha napita. Nag-terminal ang taon sila mga tropa. Yawat na lang. Aduna po'y ma... makuan mapalit mga tropang bugas pag uli sa pamilya. Looy po ni taon na itong mga kuan niya, sabayan pag sa mga driver o sa mga tropang wahinungdan. Di ba? Madama yung taon mga tinarong mga tropang pag masahiro yung taon mga kaiksunan. Ay naku. Mitaw ka ninyong tanan din ni Sir Gab sa Tabamo. Good morning. Mga Tabamo family. Maimbuntang ka ninyong hurot dire o ga ingoman rin sa mga Robles family. Maimbuntang ka ninyong hurot mga katropa. Tantang sa pikas bahin mga katropa, 32 ka mga tao nga naghimo og sabungan na riskyo human mga katropa na trap kini sa baha sa Davao City mga katropa. Tantang salam og PIPS activity sa Santo Tomas gipahigayon mga katropa para kini sa kahibalo og kalinaw sa komunidad. Mausap kagiila mga tropang it's VI nasikop kini sa Vibast operation sa Panabo City kapin ngadto sa 387 million o mil 387 mil mil 387,000 mga tropa o 387,000 balor kini sa gituang syabo ang nakumpiska. Samtang Red Coalition sa Mindanao gilunsad mga tropa paghiusa sa mga leader alang kini sa reforma ug maayong pagdumala gipasi ugda. Samtang sa pikas bahin safe room gilunsad mga tropa isip bag-o karoga sentro sa suporta ug pag-amuma tubag kini sa HIV gipakusgan sa Davao Oriental. Ngunit laing abandonado mga tropa gituhuang marijuana na diskubrihan kini atol mga katropa sa clean up drive sa LGU Kapalong. Kapulisan mga kaigsunan og sundalo nagpakusog kini sa police visibility kalinaw og seguridad gipahugtan sa Duhali Davao del Norte. Kini mga tropa mga hulantudling kini uban pa mga detalye mga tropa sa balita uban pa sa mga XFM Mindanao reports palibot sa XFM Mindanao at kini badugog mga tropa din itong pagbadugo ba ng atong programang inyong tulumanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:03 na bay para ito sa pag-inom sa mga tropa sa atong coffee. Sarap bang inumin? Hoy, dari sa ma'am Josephine si Bonga Salveron Palconete sa Kapalong. May buntag, ma'am. May buntag niyong tanan rin sa Kapalong. Isa pa ba mga tropa rin ato sa Lilion? Mga tropang nakatanaw karoon nga wa. Maghatag mga mensahe. Ayan Joy Dado Herbacio. Good morning. O kang Sir Jeffrey Kusip Tampus. Good morning ninyo din ha, tanan. Dari sa Mati daw itong Lilion mga tropa. Sa ako ang galingon. Oh, si Brother Brad Alfredo Hicali from Sydney, Australia. Good morning mo din na sir. Agaw, good morning agaw. Agaw lang po taan eh. Huwag matakbalog agaw matagdi. Dominador Algabre, matod pa mga tropa usab. Agaw man kunutanan mga tropa. Basta anak si Ginoo mga tropa, kaliwat naman na. Basta gagigikan na mga tropa, gikan mga tropa ni Adan ug ni Eva, mga agaw tantanan.
2: No!
0: Ay, Ibati noon. Wapay naga message sa rin mga tropa sa atong YouTube. Wapay naga message mga ka-exona.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, garita mga tropa sa atong mga bulyada sa mga balita. Mga tropa, katong ulohang tunlin sa mga balita. Hatong ka na ito mga exona. Nga ito sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, gituyo ka ni Pagmugna. Sa Yes to Health mga tropa, para sa atong mga mata. Batasada mga tropa, mintina imong mata nga kanunay tinaw og tataw mga tropa sa imong pagpananaw, labi na sa pagmanihog mga sakyanan nga safety mga tropa imong mga pasahero. Ala mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kini pagatumaron lang mga tropa, dili ni imong katubig tulos mata, kini tumaron kini sa mga tropa kay kini siya aduna mga kaigsunay, aduna kini siya ay lutein, beta carotene, aduna ay vitamin A og zeaxanthin para malikayan mga katropa ang ngit-ngit nga pananaw. Pagtumar magagigsunan sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ita baglangan mga katropa, ito ng dalikitan si katropang Lar Sanyol kay nakahigop og kape mga katropang Sanson Gold si katropang Lar. Diapan, niya na karon sa linya, nagapaabot ang mga tropa para siyang detalyes balita. May kalambigitan magagigsunan ng association sa mga tricycle. O pwede ka mga tropa sa Tagum City, nabalaka kini sa lain usab nga insidente. Nagkalambigitan kini sa tricycle driver mga tropa nga nadakpan gumikan kay hapit kuno mga tropa gipahimuslan. Gituok mga tropa ang pasahero pero wala kuno siya plano nga iya pahimuslan mga tropa. Base ka na sa mga paghinabi nga to kaniya. Atong kompleto ni Tali mga tropa manukad gikan katropang Lar Sanyol. Katropang Lar sa detalye.
1: Live report. Live report.
2: Nabalaka ang grupo o asosasyon sa mga litimong tricycle driver sa Dakbayan sa Tagum sa laing insidente nga gikalambigitan sa usa ka tricycle driver. Sa interview sa XFM Tagum News Team kay nga Jerome Ontua, tricycle driver o kasamtangang sekretary sa Pituda, usa ka asosasyon nga nagturno sa Piras Terminal, Magugpo West Tagum City, sa ngalan matod pa sa iyang kaubanan, nabalaka silang mga walay kalabutan nga maramay sa bagong insidente. Diin usa ka tricycle driver ang nanook og pasahero nga wala igong rason kung asa magdumili na mo sa kay ang mga pasahero og tricycle tungod sa kabalaka.
3: Ang amo lang kagulan nga mga driver, pwede ka ba nga kami nga walay labot, maapil mi ba sa inyong anak? Damay na gyud mi ana sir, kay unsay binuhata na to, ang kami nga nagtinagong, madamay gyud mi ani.
2: Kahinumduman nga naaresto sa follow-up operation sa kapulisan, ang usa ka suspect nga si alias Justin. Humanggalit tining itok ang iyang 19 anyos nga dalaga, nga iyang pasahero, sa may Pioneer Avenue, Mankilam, Tagum City. Kansang Himas Rias na sa Tagum City Police Station, og nagatubang sa kasong physical injury. Matod sa mga driver, ming samot kahinay ang ilang sakay, human sa insidente, punan pa sa kamahal sa gasolina. Tungod diini, ilang gihangyo ang mga pasahero nga dili mapataka og sakay og giklaro nga ang suspitsado warik-warik lamang og dili membro sa asosasyon.
3: Ang amo alam pong hangyo anang mga pagkasamuan nga namasaya ko kanang mga managayay. Tanaw lang yun nila ang kanang driver ba o kanang pidikab nga tanaw nila nga sakto. Pag tanaw nila nga mukag dili kuan ang driver, dili sila mo sakay kay pagayon ato ni hitabua.
2: Gihangyo usab nila ang ubang mga tricycle driver nga dili mamugos og padugang sa plete og sundon ang minimum nga pletehan. Apan kung ugaling layo ang destinasyon, hangyo og tarong nga pasahero apan dili pugson aron dili matud ba madaot ang imahe sa sektor sa mga driver nga gituang mas daghan pa ang tarong kaysa sa nagbinuang.
3: Katong mga namasahero nga pagkaanang mga kulurum, huwag mahimo, mutuman mo sa balaod pagkaanang sa pamasahe, huwag mahimo, ayaw yun ninyo patas sa inyong pamasahe. Huwag mahimo, hangyoon ninyo inyong pasahero, bayan sa pamasahe, o gusto sila mudugang kay layo kayo, inyong hangyoon. Pero kung dili gani sila muhatag, ayaw ninyo pugsa kay madaot ang ubang mga driver na nagtinarong anak.
2: Girespeto usap nila ang rason sa driver, nga nawala siya sa kagalingon, sang mitura sila makahibalo sa tinuod nga pakitabo. Gihatagan sab ninyo gibugaton ang kakahapon nga mamahimong usa ka tricycle driver nga dunay gagmay og dili makadato nga income.
3: Kapoy kay siya
4: kapoy gid kayo
3: pagasamua nga mga driver pagasatua magkadlawon og gawas kay pagtimputing init wala na may halos man kay di magapundo-pundo na pamilya balik na pud biyahe pagkahapon.
2: Para mulami ang isi magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: Gisama sa katropang Lar Sanyol sa detalye sa mga report. Pasaylo ako katropang Gabsa, nagtuo kong na ka din ha. Di magun makita, kay matabunan mo mo sa kuan. Matabunan mo din ha sa gagamit. Di na ko makita nga, wapaday sa kumpartner mga katropas pikas. Sorry katropang Gabsa. galimurok na imong aping tungo sa kaam. Di magun makita, kay matabunan mo din ha. Ay, nago. Bitaw. So mauna mga tropa ang problema karon sa ato ang mga pedicab driver. Human lagi nga pipila mga kaigsuna nato ka mga driver ang nalambigit kini sa mga anomaloso mga tropa nga hinimuan. Pero kasagaran dai mga mahimong mga tropa lambigit ini sa rin gipanubay subayan mga katropa sa XFM News Team. Kasagaran ini mga katropa kuan di ay mga tawag natog mga walay association. Maingon ta mga katropa ang uban kolorom, ang uban na amay kuan mga katropa na aman sila ay franchise mga katropa pero walay association. Di membro association ba? Kaya sa akong naibaluan mga katropa ang tanan ko no magkaigsuna nga nay association automatic mahatagan ka na og city franchise mga kaigsunan dire sa siyudad. Pero may mga tama katropa ga warik-warik, wala na kini siya mga tropa mo appeal mga tropa sa mga turno-turno, warik-warik na sila. Pero aduna sila ay rehistrado sila mga kaigsunan. Atong nanlabay mga tropa, aduna ay nalambigit mga kaigsunan nga kuan Japon, mga reklamo mga tropa nga ginaog ang pasahero gumikan kay wala na gihatod mga tropa sa unahan kay nagkalalis sila sa pritihan mga tropa. Wala gihatod, ginaog. Ana baka bastos ang pipila nato mga tropa ka mga pickup driver. Mao na gikabalak-an mga kaigsoon ani pipila nato ka mga maayo mga tropa nga mga pickup driver nga door to door ang hatod nila sa ilang mga pasahero. Depende mga tropa sa pasahero dugangan mga tropa ang ilang pamasahe, walay pugsanay. Kay naamay mga pasahero mga tropa tagaan mga pasahero sa Ginoo mga kaigsoon nga lapad yung kasing-kasing nga mosabot pud ngadto sa mga driver. Mao na walay pugsanay. Paabuta mga pasahero nga ihatag sa Ginoo diha kaninyo nga maayo kayo mga tropa mutan-aw pud nga na sa mga driver. Ako sinuod lang ako mga tropa bisag pobre ko naay mo sakay ko mga tropa kung kay nagmotor-motor pud ta sakay ta mga tropa na maghatag kog 20 mga igsoonan o kuan bisag 18 75 pretty di man ako nakuha og kambyo. Di ba? Usay ako pa na nga pasubrahan mga tropa kay maluoy ta usay sa driver mga driver mga tropa nga dili brokinto. Kanang driver nga makita nato mga tropa nga kinasing-kasing po mga tropa ang iyang pagpamasahero. Mauna pinaka-importante, bay. Mauna ayaw niyo po sa inyong pasahero kay muna-muna po na sa pasahero, sabton po ninyo mga tropa. Unya na po yung mga driver nga mangtas kayo mga tropa, kita ganig, guwapa kayo pasahero mga tropa, si Kabibs. Ay, pahimuslan po mga kaigsunan sa iyang pagladok-ladok sa iyang laway din mga tropa, murag irong buang mga kaigsunan. Murag si Marlo ba? Murag Marlo. Murag ibu ang galaway. Ay, nako. Samtan sa Pikas Bahin, adunay 32 ka mga tao, mga katropa, nga naghimo matun pagkinig sabungan. Nariskyo human, mga katropa, na trap sa baha sa Davao City. Hala, panabong pamubay. Illegal mo gina. Di akarong kompleto ni tali, mga katropa, gikan sa dili sa bungiro. Relyoso, mga katropa, nga bagong bana. Bagong ni bana sa bagong niyang asawa. Kay nagminyo naman yun eh. Si katropang Marvin Ivanos, kompletong detalye mga katropa. Katropa Barbs.
1: Live report. Live report.
2: Malampusong na rescue sa miresponding kapulisan ug barangay rescue teams ang anaa sa 32 ka individual kinsa na trap dihang nagbaha ang area sa sityo Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City ni milabayng gabii. Sumala sa Davao City Police Office pasado alas 8 sa gabii dihang gilayong gikasa ang joint rescue operation tungod sa daling pagtubo sa tubig baha sa lugar. Gumikan usab sa nasinating mga pag-ulan. Hinoon, pinaagi sa kooperasyon sa mga nalambigit ug taliwala sa kadelikado sa sulog sa baha, malampusong nakalabang ug na-rescue ang mga natrap nga individual. Atol sa pakiginabi sa miresponding ahensya ngadto sa mga na-rescue na sayrana nga naghimo matod pa sila og cockpit arena o sabungan alang sa fiesta. Sa karon, pabiling naka-alerto ang search and rescue team sa nagkadaiyang police station sa DCPO alang sa bisan unsang emerensiya sa syudad, ilabi na sa mga insidenteng hatod sa mga pag-ulan tungod sa weather system nga easterlies ug localized thunderstorms. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, mauna ilang kalingawan, basta fiesta. Abtik ay ni mga katropa, mga sabongiro, basta fiesta. Halos na ba, pasaylo alang ko, halos di manimba. Halos di rin na mo participate mga katropa din sa mga kapilya. As tinood lang ba? Majority mga katropa sa mga sabungiro na halos dili mo partisipan mga katropa din ha sa mga kalihukan sa kapilya panahon mga katropa nagkaduol nagsingabot mga katropa ang kapistahan. Pero grabe o ganunay mga kalingawan tua magbuntag-buntag mga kaigsunan. Doon di mo na ito mabasol mga katropa kay mao na ilang gipili po mga katropa ang kinabuhi. Pero kini mga katropa yung unaning gibuhaton ato unahon ang taang Ginoo mga katropa aruna na binisyog panalangin di kay unahon ito ng sugal.
1: Exciting!
0: Ay gani, kaya wala na dihitabo nga dili maayon ninyo. Di ba?
1: Exciting Pilipinas.
0: Alas sa 5:14 na bay samtan sa laing bahin sa atong mga balita. Nagapadayon mga kaigsoonan ng kampanya karon sa kapulisan sa pagpalig-on sa kahibalo sa komunidad human nga gipahigayon usab sa mga personahe sa Santo Tomas Municipal Police Station Davao del Norte ang usa ka salam o PIPS mga tropa o PIPS activity pinaagi sa PIPS dialogo uban usab sa mga Muslim vendors sa Barangay Tibalog Santo Tomas tumong usab sa maong kalihukan ang paghatag og impormasyon og pagdasig usab sa mas aktibo nga partisipasyon sa komunidad sa pagmintinar sa kalinaw ug kaluwasan atol sa dialogo gisgutan usab sa kapulisan ang mahitungod kini sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act nga nagapanalipod kini batok usab gato sa gender-based sexual harassment sa publiko online og mga lugar usab sa trabaho gipasabot usab ang kamahinungdanon sa anti-illegal drugs awareness isip kabahin sa padayon usab nga kampanya batok sa illegal nga droga og paglikay usab sa epekto niini sa pamilya og sa komunidad lakip usab sa gihisgutan ang Republic Act 8353 o anti-rape law nga nagtumong kini sa pagpalig-on usab sa proteksyon sa mga biktima sa sexual nga pang-abuso ug pagpasiog daw usab sa kahibalo sa ilang mga komunidad ubos sa balaod mga katropa. Alas 5:16 na mga katropa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Duha ka mga gikaingon nga high value individual lakip usab ang usa ka 23 anyos nga babae o usa ka 34 anyos nga lalaki ang nasikop kini sa gipigayon nga bypass operation sa kapulisan sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte niyatong gabi sa Mayo 22, 2026. Base na kini sa report sa Panabo City Police Station ubos pagdumara ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas nahitabo ang operasyon alas 9:57 sa gabi uban usab sa pagtambayayong sa mga personahe gikan sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Second Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug ingon man ang personahe sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang duha human nga napalitan og human kini mapalitan matud pa og gagituang syabo sa usa ka pusher buyer atol kini sa operasyon. Na-recover sa mga operatiba ang tulo ka pakete nga dunay sulod sa gidudahang illegal nga droga. Nga gibanabana nga motimba ngadto sa 57 gramos. Gikabutyag sa kapulisan nga ang nakumpiska nga substansya adunay gibanabana ang standard drug price nga mukabat ngadto sa 387,600 kapisos. Ang duha ka mga nadakpan. Puro kini mga lumulupyo sa Davao City o kasamtangan kining gihuptan sa Panabo City Police Station alang sa hustong investigasyon o pagpasaka o kaso. Sa kasamtangan ang nisgota mga dinakpan, nag-atubang kini sa kasong Republic Act, kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katro. Alas sa 5:18 na ba, indrigapon sa atong pagpanaguban. Ning atong tulumanon mga tropang inyong programa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa lain pang bahin sa atong mga mabalita gikan sa Davao Region. Mahinungdanon sab nga kalihukan ang nagtumong kini sa pagpalig-on sa panaghiusa og pagpalambo matud pa sa maayong pangagamhanan ang gipahigayon ni ato nga Mayo 23, 2026 pinaagi usab sa pagtambong sa Reds Coalition para usab sa Mindanao o Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethic uban usab kini sa mga miyembro sa 21st Davao City Council ubos kini sa pagpangulo ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang maong nga panagtigom gilantaw kini nga usa ka plataporma sa paghiusa sa nagkalain-lain usab nga sektor og liderato aron hisgutan o gapalig-onon ang mga advokasya nga nagpunting kini sa accountability maayong pagdumala o mga reforma nga gitumong alang kini sa kaayuhan sa katawhan. Sumala pa sab sa mensahe nga gipag-

0: ang pag-discovery. Gilayon niya kining gikontak ang kapulisan alang kini sa hustong aksyon. Pag-abot bato pa sa, sa mga responding team sa Kapalong Municipal Police Station, ilang gikumpirma ang pag-recover mga tropa sa usa ka saksi nga adunay gibadabana nga 0.28 grams sa gituang marijuana o adunay gibadabana usab nga kantidad nga 500 ka pesos. Ang nisgutan usab nga marijuana ano na kong kustodiya sa atong kapulisan o gibadabana mga tropa nga kini kung ugaling mingaw na balikan kini mga tropa sa tao nagbilin sa nisgutan nga dapit mga katropa. Exciting! Ay may tabo kini ko adunay mga checkpoint mga kaigsoonan mao ni kasagara mahitabo mga katropa sa katapusang bahin sa to balita gikas Davao Region. Nagapadayon usab ang pagpaningkamot karon sa mga awtoridad sa pagpalig-on sa kalina ug kahapsay sa komunidad human nga nagpahigayon usab og police visibility ug presence operation ang hiniusa nga puwersa sa kapulisan ug sa militar convergent areas. Pinaguluhan mga tropa ni Police Chief Master Sergeant Love Ilicano ang mobile patroller sa Duhali Municipal Police Station uban sa mga personahe gikan sa Philippine Army. Ang baog nga kalihukan isip kabahin kini sa padayon usab nga kampanya batok sa kriminalidad o nga pagsiguro usab sa kaluwasan sa publiko. Gani ang mga operasyon gihimo ilawom kini sa programa sa Ligtas Sumbak. O nagsuporta usab kini sa mga inisyatibo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon ginatawag tog NTF-ILCAC na nagtumong kini sa pagpalig-on sa kalina o pagpanalipon sa mga komunidad mga katrop. Mga tropa, mga naglangkob sa toga balita mga tropa sa Davao Region hatol kanato mga eksonan ngadto sa Sanson Plus Gold. Malikayan mga eksonan ng diabetes pinagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold kay dako kayo kini mga tropang ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold ang mas gipakusog mga tropa para sa kayuhan sa atong panglawas. O para usab sa atong mga mag-uma, ayaw kalimtis paggamit, mag-ispray sa atong mga tanom ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na mapalit kini sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Basta Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ang gamita mga katropa. Oras alas 5:27.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gagwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung kuhan mga silingan ko din, gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa man imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
8: Sa Santo Blas Gold.
9: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blas Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
13: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagi pagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga nag-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
19: Yes to health.
1: Sister Pain.
21: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
22: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
1: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
24: O sige lo,
0: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato Gold Town, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
23: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
26: Exciting!
27: Alright, balik tayo mga tropa sa atong pagkaragupan, magkakaigsunan, alas 5.42 na yun, bye!
26: Exciting!
27: Good morning, magkakatropa, good morning, dito sa my DMs, car rental, magkakatropa, dito sa my Pioneer Street, Tagum City, Davao del Norte. Mayong buntag niyo dyan, mga sir! Kondisyon kay ilang mga sakyanan, rin mga tropa sa DMs, rental, car rental, mga kaigsunan. Makapili mo din na mga tropa kung pamili nga kuan, pito lang mo mga tropa na ay mga masulod pa diya. Kuan to mo sa ban mga tropa nga daghan-daghan. Na apoy ban mga kaigsunan, depende na mga tropa, kamoy mo drive o na ay driver padala. Package mga kaigsunan, depende sa inyong sabot mga katropa. Alright, bayang buntag sa din mga tropa sa Sunrise Garments mga katropa. Good morning, internas my teacher village. Siyempre mga tropa, uban pa mga nagpaminaw sa kasamtangan, kaninyong hurot mga tropa. Good morning.
26: Exciting!
27: Yes. Kaya sa maglada mga tropa atong libuton ng mga tropang XFM Medina Reports kaya doon ay sugal, gidili at tol kaya mga tropa sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sigon mga tropa ni Governor Kani. Katropas balita, katropang Ri Alboro Alinton, katropang Ray sa detalye.
26: XFM Mindanao Reports.
28: Hugot nga gibawal ni Governor Santiago Cani Jr. ngadto sa publiko ang pagdili sa tanang matang sa sugal sa tibuok probinsya samtang gipahigayon ang Palarong Pambansa 2026. Sumala ni Governor Cani mag-atubang ug bug-at nga kaso ang bisan kinsa nga masakpan nga moapil og nga magpasiugda o magpalihok sa illegal nga sugal nga adunay kalabutan sa mga duwa sa palaro. Gipasalig sa gobernador nga kinahanglang magpadayon ang malinaon og hapsay limpyo nga pagdumala sa mao nga nasudnong kompetisyon aron malikayan ang bisan unsang bulok sa illegal nga kalihukan. Gihimo sa gobernador ang maong seryosong pahimangno atol sa palaro tuag surprise conference nga gipahigayon didto sa Patinay Prosperidad Agusana del Sur. Giklaro usab sa kagamhanang lokal nga makig-alayon sila sa kapulisan o uban pang mga otoridad aron hugot nga mabantayan ang mga dapit sa posibleng himoong lutsanan o dapit sa pasugalan tungod sa gipakatap nga mga seguridad o mga lagda. Gilauman karon sa tibok probinsya sa Agusan del Sur ang usa ka hapsay o mabulukon malinawon nga pagsugod sa palarong pambansa 2026.
2: Meron pang isang warning to the spectators of the different games. Bawal po ang pustahan. We heard about it already na may meron makipagpustahan kaninong entry ang mananalo ng pustahan. Eh, please don't do it. Huwag natin turuan ng masamang gawain ang ating mga atleta. Mabuti na lang kung hindi kayo mahuli. Pero kung mahuhuli kayo ng mga intelligence operatives, eh pasensya na po kayo.
28: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, aduna kabay sakit sa lawas, sakit sa ngipon, pamaol, inumi kana og sisdapin. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
27: Eksemas katropang Real Buro Alinton, samtang sa pikas bahin at tuuntam katropang Bukidnon, kaya doon ay 2,600 kamaga ordinance violators sa Northern Mindanao. Nasikop kini mga katropa sa one week long operation sa PNP. Katropas balita, katropang Hanilo Tabios. Katropa Hanilo.
26: XFM Mindanao Reports.
5: Muabot sa 2,652 ka mga ordinance violators in Tiro, Northern Mindanao ang nasikop sa hugot ng pagpatuman sa Safer Cities Initiative gikan Mayo 14 hangtod 20 ng operasyon. Base sa datos, ang kasagarang mga kalapasan mao ang pag-inom o pagpanigarilyo sa pampublikong mga lugar nga adunay 1,636 ka mga nakalapas. Gisundan sa mga paglapas sa curfew, diin 521 ka mga minor de edad ang na-rescue. Littering shirtless in public areas nga adunay 368 ka mga violators ug ang paggamit sa karaoke lapas sa gitugot nga oras nga adunay 37 ka mga violators. Ang nabilin nga 60 ka mga kaso giklasipikar ubos sa ubang mga paglapas sama sa kasamok sa publiko ug susamang mga paglapas sa lokal nga ordinansa. Ang Iligan City mao'y nakatala sa pinakataas nga ihap sa mga malapason nga adunay 944, gisundan sa Cagayan de Oro City nga adunay 820, Llano del Norte nga adunay 532, Misamis Occidental nga adunay 190 ug Bukidnon nga adunay 52, samtang ang Camiguin ug Misamis Oriental parihong nakatala og 14 ka mga violators. Samtang adunay kinatibuk-an nga 4,148 ka mga nakalapas ang gipamulta, tulo ang gipasakaan og kaso, samtang 3,996 ang gipasidan-an ug gibuian depende sa mga nalapas nga lokal nga ordinansa. Ang maong ihap nagpakita sa gipalig-on nga mga paningkamot sa pagpatuman sa balaod, dugang police visibility ug lig-on nga pasalig sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa Northern Mindanao. Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Creskin Beauty Soap. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
27: Kasama sa katropa Nilo Tabios sa detalye sa mga balita, samtang tambay nga adik mga tropa sikop kini sa Operation Pusil. Droga og smuggled na sigarilyo na recover, katropas balita, katropang Cheers Lighead, XFM Jinsan.
26: XFM Mindanao Reports.
6: Balhog sa gipahigayong search warrant operation sa Police Station 10, ang kanhing factory worker human positibong nakuhaan sa panimalay ni ini og illegal nga droga, armas og smuggled nga sigarilyo ning nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag sa Upper Putingbato Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jensan. Gilang dinakpan nga si alias Junjun, hamtong ang pangidaron walay trabaho og nanimuyo sa nasampit nga lugar, kinsa nakuhaan og 12 ka sachet sa gituuhang shabu, mga homemade nga pistola og pipila ka rim sa baro nga sigarilyo og mga buhing bala. Lakip sa gidakop ang duha ka bayaw ni alias Junjun aron sutaon kung nalambigit ba usab sa illegal nga binuhatan. Sumala pa ni Police Major Rochelle Contenido hepe sa Police Station 10 nga gioperasyonan ang suspect human makadawat ang kapulisan og impormasyon nga naghupot kini sa mga armas nga walay igong dokumento. Samtang padayon usab nga ginasuta sa kapulisan kung usabay laing binuhatan ang suspect tungod sa mga droga og sigarilyo nga nakuha sa iyang posisyon. Lakip ng daghang mga motor nga anaa sa panimalay sa nasampit. Sa pagkakaroon, giandam na sa kapulisan ang patong-patong nga kaso batok sa dinakpan samtang nabalhog kini sa Police Station 10. Mga katropa, aron sa himsog nga panglawas, mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
27: Thank you so much, katropa ka Cherish Leghead, sa detalis mga mga balita. Samtang adunay duha ka drug suspect, mga katropa, tiklo kini sa Bybust Operation sa Quezon, Bukidnon. Katropa sa balita, katropa ka Jonathan Soriano.
26: XFM Mindanao Reports.
7: Preso agad duha ka lalaki kumana nasikop si kasaga drug buyback operation sa mga otoridad pasado alaunas kadlawon Mayo 24, 2026 sa Balangay 1A Poblasyon Quezon Bukidnon. Agabaga dinakpan na ilang sila alias Tonio 21 anyos og alias B-Boy 19 anyos. Pulos gila nga newly identified drug personalities atol sa operasyon na recover gikan sa mga suspect ag upat ka pakete sa gituag gasabu 500 piso bill nga buybas money, empty transparent plastic silopen, usa ka improvised tuter, fuel strip, lighter, pitaka, cigarette pack nga gigamit isip shabuk container og motorsiklo motimbang nga sa 5.3 gramos ang nasakmit nga shabu nga dunay standard drug price nga 36,040 pesos. Giandam na ang atubangong kaso sa mga suspect sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, sa pasab-usab nga panahon, dapat kinanang ligon kanunay ang atong immune system. I-boost ang immune system pinaagi sa pagtumar o xanthan vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si katropang Jonathan Lee Soriano. XFM News.
27: Thank you so much, katropang Jonathan Soriano. Samtang bago karon nga regional director, mga tropa, sa Police Regional Office 12, hingpit ako na mga tropang miabot sa kampo. Katropa sa balita, katropang Philip Oligario.
26: XFM Mindanao Reports.
8: Mainitong giatangan sa tibuok Police Regional Office 12 ang pag-abot sa bagong regional director kagahapong adlaw human ang gilusad nga reshuffling sa pwersa sa Philippine National Police kon PNP. Giassign si Brigadier General Alan Manibog isip bagong regional director sa PRO 12 nga mohulip kang Brigadier General Arnold Argente. Si Manibog kanhing deputy for operations sa PNP ug lakip sa mga opisyal nga nitutok sa imbestigasyon kalabot sa insidente sa pagpamusil sa Senado. Samtang si Argente ang ibalhin sa PNP Directorate for Intelligence human sa iyang katungdanan. Gilusad ang ceremonial joint turnover and assumption of office sa Camp Brigadier General Rafael Crame sa Quezon City ni nakalabay Mayo 22, 2026 sa pagpanguna ni PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. Kundiin nagpadayag si Police Brigadier General Manibog sa iyang commitment sa pagmintina sa operational gains o institutional reform sa PRO 12, samtang paligunon pa nila ang public trust, operational readiness o community partnership sa tibuok rehiyon.
9: Lahat naman ay naka-downtrain. So meaning, the initiatives that had been imposing by my classmates are effective.
8: Kini nga kausaban, kabahin sa reorganisasyon sa nasudnong kapulisan sa lain-laing rehiyon sa nasud. Mga katropa, ang atong panglawas kinahanglan adlaw-adlaw himsog aron makalikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Cold Herbal Capsule na aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Cold Herbal Capsule. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
27: Thank you so much, katropa Philip Oligario, sa detalis mong report. Katapos ang report, mga katropa, dunay forward truck na sunog. Nasunog! Katropang Michael Carrato Ricabo sa detalye.
26: XFM Mindanao Reports.
11: Halos marot ang sulod niya bayan sa usa ka forward truck human nga gilamoy sa kalayo pasado alas 10 sa buntag Mayo 24, 2026 sa Purok 1, Barangay Linabo, Malaybalay City. Ang naiskutang truck gipanag-iyan sa usa ka alias Dudong nga taga Purok 1, Barangay Linabo, Malaybalay City. Sa report, sumala pa sa driver sa truck gikan siya nga nagwasing og pabalik na unta kini sa parkinganan sa ilang mga truck. Iya na untang ipasulod apan kamulong maniobra pa atras misilaob ang sulod nga bahin sa maong truck o gisulayan papagsalbar sa driver apan tungod sa kakusog nga pagulbo sa kalayo gilamoy ang ulo nga bahin sa maong truck sa karon giimbestigahan na sa kabumbiruan kalabot sa maong sunog kung electrical wiring ba o aduna pay laing hinungdan. Mga katruparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon tomar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yeast to Health Incorporated labi na ang premium D3 soup gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Caratoricabo, X-FM News.
12: Exciting Pilipinas.
27: Oy, wala naman tayong oras mga tropa. Lapas bigin ta mga tropa ato pa. Salamat mga karato, Michael Carabo, Calabo. Michael Recabo, salamat sa detalye sa mga report. Wala tayong oras mga tropa, musunod ang Express Balita mga tropa diri sa Mati City sa XFM 99.1 Mati City. Inyo makauban si katropang Kens Acevedo. O diri mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City, inyo makauban si katropang Lars Sanyon. Kabag na ito mga katropa sa Master Control, si Kens Acevedo sa 99.1 o sa 107.1. Kaabag na ito mga katropa si katropang Gab Alas. Gitimon kita sa ato station manager, katropang Arnel Cortez. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algab. Ika salamat, may buntang katatuntanan. Dalaygon ang labawang makagagam. Bye-bye!
12: Exciting Pilipinas! Imyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Apat sa dihang, suka nang naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
14: X.
24: XFM.
14: FM.
13: Exciting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
15: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee. Coffee Mix Guild. Iman eh, basta kabigani, Santo Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
14: The secret of health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
17: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
18: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
19: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
14: The secret of health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
14: Visionix, daghan na ang natabangan.
20: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
14: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
14: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
14: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya at nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
22: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
21: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
22: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
21: Kaya nakagamit ka, salamat.
29: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
21: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
30: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
21: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
30: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
0: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting!

0: 8 mandahikan ka banglasan Bukidnon. Ang biktima giilang si John, 37 anyos, Minyo, Liburer. Samtang ang suspect na ilang si alias Manuel, 19 anyos, Olitawo, empleyado sa usa ka pribadong kumpanya o parehong residente sa nisgutang lugar. Base sa investigasyon sa kabanglasan PNP, matod sa mga saksi nga ang biktima gikuyugan sa suspect pauli sa iyang panimalay. Sa wala pa nakaabot sa Pinoy-anan, nagkalalis ang duhang isang potsa sinumbagay. Nidagan dayon ang biktima mapaingon sa iyang balay, apan gigukot gini sa suspect, pipila ka minuto ang milabay, niabot ang suspect sa balay sa biktima, kuyog ang usa ka lalaki, ang suspect ni bunot dayon og kutsilyo og gidunggap ang biktima, nga naigo sa walang bahin sa tiya ni ini, nga niresulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente, ni sibat ang suspect sa wala masayring direksyon. Samtang ni surrender usab ang suspect pagkaadlaw nga Sabado, Mayo 23, og anaana karon sa kustodiya sa Kabanglasan Municipal Police Station, sa magatubang sa kasong homicide nga to sa korte. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustam Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Rustam Villafranca sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Samtang motorista nalatayan sa ligid sa forward truck, patay. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Katropa ang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
3: Padayon ang imbestigasyon sa Pulomulok Municipal Police Station sa kabatayon sa usa ka motorista nga gideklarang patay human nga naligsan sa forward truck alauna sa hapuning niaging Sabado, Mayo 23, 2026 nga nagtabo sa National Highway Pulomulok South Cotabato. Giila sa Pulomulok MPS ang namatay nga biktima nga si Renato Echeverria Telempros, hamtong ang pangidaron o residente sa Purok 1B, Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Subay sa inisyal ng impormasyon, gikan matod pa sa isulan Sultan Kudrat ang truck, sakay ang magpariente nga padlungunta sa Jensan, aron nga maligo og dagat, apan pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain, aksidente ni ining nabangga ang motorista. Sumala pa nga nadaro usab sa truck ang usa ka kotse nga nagresulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa maong lugar, gialigarang nawadan og preno ang maong truck, rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang imbestigasyon sa TMU Pulomulok sa mas lalom nga hinungdan sa maong panghitabo. Samtang gipapauli na usab pabalik sa isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Panensa. Samtang gikustodiya na usab sa mga otoridad ang mga nalambigit nga behikulo, apil na usab ang driver sa truck. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, abtik og alerto, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Ivan Pulonan, nanukag gikan sa XFM Jensand.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: 35 anyos nga babaeng wanted sa kasong attempted murder, nasikap kini sa Surigao del Sur. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
4: Anaa na karon sa prisuhan ang usa ka 35 anyos nga babae nga dugay nang gipangita sa balaod human kini malampusong dadakpan sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa usa ka operasyon ni adtong miaging adlaw. Ang dinakpan giila sa kapulisan pinaagi sa mga alias ni ini nga Jovelyn og Amihan, Minyo og Lumad nga residente sa Habunga. Base sa dugang taho, ang suspitsado giingong kanhi nagsilbi nga sekretary og finance sa usa ka sub-regional nga grupo ubos sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Nadakpan ang suspitsado pinaagi sa hiniusang puwersa sa 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company og Butuan City Police Station 3. Gipanguluhan ang maong malampusong operasyon ni Police Captain Jillian M. Dorban, ang platoon leader sa 2nd Maneuver Platoon Ganayon Patrol Base ubos sa direktang supervisyon ni Police Major Magdalino G. Pimentel Jr. Kinsa mao ang acting force commander. Giselbi sa mga otoridad ang warrant of arrest batok sa suspect alang sa kasong attempted murder ubos sa criminal case number L-19-3588. Ang maong kamanduan giisyu ni Judge Lilibeth O. Ladaga sa Regional Trial Court Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur nga pinitsahan pa ni adtong Hunyo 27, 2019. Gitakda sa korte ang piyansa nga nagkantidad

0: og 100,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sumala sa pamahayag sa kapulisan, ang tibok operasyon gihimo subay sa 2021 PNP Revised Police Operational Procedures. Gigamit usab sa mga operational units ang mga body-worn cameras aron masiguro ang husto og transparent nga dokumentasyon sa pag-aresto. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report. Nagasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Oras katropa, alas 6:26 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod kanato katropa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong ang balatian sama sa diabetes o ingon man ang kining high blood pressure. Tungdog kini kana katropa pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula mabalita sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ni Alma ang kampo ni Senador Bato de la Rosa sa pahayag ni o si pahayag sa National Bureau of Investigation nga presumed arm and dangerous ang gipangita nga senador. Sumala sa iyang abogado nga si Saralito Turion nga walay klarong basihan ang maong pasangil ni NBI Director Melvin Matibag. Matod pa niya nga wala misupak sa balaod ang senador o nagpadayon lang sa hustong legal nga proseso sa korte. Klaro usab sa kampo sa senador nga mga isyu batok kang De La Rosa anapa sa judiciary o wala pa mahuman ang paghusay. Usa dili angayang paspasan o husayon pinaagi sa pagpamugos, pagduso sa opinion sa publiko o makapainit nga mga pahayag. Dugang nila nga ang senador nagpabilin nga musunod sa proseso sa korte o anda mutubag sa tanang reklamo sa hustong paagi sa balaod o ang hustong hukmanan ra ang dunay katungod sa pagdesisyon sa maong kaso.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Oras katropa, alas 6:28 na sa Buntag.
2: Balita sa International.
1: Balita sa International. Detali karon sa balitang international katropa, hatod nga ato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita ang ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permanente atong vision, inom ta adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalitan sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Gisiguro ni Russian President Vladimir Putin nga mubalos ang Russia human sa giingong pag-atake sa Ukraine sa usa ka dormitoryo sa mga estudyante sa Staroblux, Luhansk region. Mukabat sa 18 ka mga individual ang namatay samtang 42 ang nasamdan sa maong airstrike. Dali usab nga gitabang sa mga rescuers o medical teams ang mga biktima sa maong lugar. Sumala pa sa Ukraine na military, ilang gitarget ang Rubicon Drone Military Unit nga naimutan sa Staroblux. Dugang nila nga ang military target ang naigo sa airstrike. Samtang giklaro sab ni Putin nga walay military facility sa lugar, din itabo ang pagpangatake. Tungod ini, gimando ni Putin ang iyahang mga sundalo nga mangandam alang sa pagbalos.
2: Sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Oras katropa, alas 6:29 na sa Buntag.
2: Balita Sports. Balita sa Sports. Balita Sports. Balita sa Sports.
1: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Mister, ha, nga di na kayo makalipay kang Mrs. Delikado sa mga katropa, basi mangita og laing kalipayon si Mrs. Dapat si Mister na katurbo, labirpag mulabing-labing kang Mrs. Aron nga si Mrs. mas mulami ang pamati. O niya maabot sa tingkoy ang ngisi mga pare. Turbo, dunay sangkap nga maka ang klavuwas kang sigurado mong pagahi sa imong pagkaikaw. Ang Turbo, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline, katropa, si Mayweather nagsampak ini o napasaka kini kaso human sa giingong 11 billion ka pesos nga financial fraud. Nagsampa og kaso ang bantugan nga boksingero nga si Floyd Mayweather Jr. kalabot sa giingong pagkawala sa kapin 175 million US dollars o mukabat sa 11 billion ka pesos nga giingong napiktuhan sa serye sa transaksyon nga naglakip sa alahas. Real estate funds, wire transfer, o private jet deals. Base matod pa sa reklamo, giakusahan ni Mayweather ang iya mga kanhi kauban nga sila si Jonah Ritsnitz, Ayal Fries, o abogado nga si Alexander Siligson, nga nalambigit sa Osaka giingong lapad nga financial fraud scheme. Sumala pa sa reklamo sulod sa daghang tuig giingong nakuha ni Ritsnitz ang pasalig ni Mayweather o naapil sa pagdumala sa iyang financial ng mga transaksyon, lakip na ang investments, bank dealings o banpang assets. Ingon sa kampo ni Mayweather nga dunay mga pondo o kaptangan nga gibalhin nga walay tukmang pagtugot. Lakip sa pinakadakong aligasyon sa giingong hapit 100 million US dollars nga katidad sa koleksyon sa alahas. Giingong gamay ra ang nabalik nga to kami Mayweather. Giapil usab sa reklamo ang giingong napakyas nga investment deal nga dunay milyon-milyong dolyar nga wire transfer. Dugang sa giingong walay otorisadong paglihok sa real estate settlement o ownership sa iyang private jet. Sa pagkakaroon ng ayo, si Mayweather o dili maubos sa 175 million US dollars nga damyos o hingpit nga accounting sa tanang salapi o assets nga nalambigit sa maong kaso. Parain pa usab, gipaabot ang opisyal nga tubag sa mga akusang o giakusahang samtang nagparayad ang legal nga proseso.
2: Balitang sports, balita sa sports.
1: Ay, daku, aday aning nawa kang paring Mayweather, oy. Ah, arang-arang na gini katropang watay sapi kaya wag imawa na to. Ator, kagwapo nga built-in may mawaan eh. Ay, nagka-oras, katropa rasay sa 32 na sa buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa. Hatod ka na ito kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga palangga, sa mga chikiting, ang mga dalaga di ay, nga medyo nag-antos sila di sila mga dili kayo hamis nga pamanit, mga katropa. O di bagha ka na ganing baho nga pamanit. Nus-nusin na ka na mga maring o kini atong gitawag Clear Skin Herbal Soap. O sa ka-herbal nga sabon nga sigurado mo tubag kini sa imong mga mulo diha sa imong pamanit. Ang naasoy nga sabon katropa, gigaba kini siya sa kumpanyang Yes to Health o mapalit na sa mga parmasyag butika nga dool mismo sa imong lugar. Sa headline katropa, ayay, official lang mabalik daw ang BTS sa Pilipinas. Opisyal lang mabalik ang BTS sa Pilipinas para sa ilahang gitawag arirang world tour sa tuig 2027. At kanin sa iron, pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Yes, usa ka maayong buntag, mga Marites. Mga Marites, bangun na ha? Kaya maluspad na kaya ang snail, mga Marites. Bueno, official na, mabalik sa Pilipinas ang global pop group nga BTS alang sa ilahang arirang world tour nga himuon sa Pilipinas Sports Stadium sa Bulacan karong Marso 13 o 14 sa 2027 nga tuig, mga Marites. Anunsyo sa lokal nga promoter nga Live Nation Philippines ang maong comeback tour sa grupo nga gilangkuban nila ni Jin, RM, J-Hope, Suga, V o Jungkook, kuya mga pangalan ni mga kababoy, nga gipaabot sa daghang Pinoy Army. Matod pa sa mga nga mugamit ang BTS, mga maring o 360 degree stage sit-up nga maghatag sa mga fans o mas immersive o mas lapad nga concert experience. Ipagawas usap ang official set-up o set-map o fan perks, lakip ang VIP soundcheck ticket nga taga 25,000 pesos, floor standing nga 20,000 pesos, bleachers nga 13,500 pesos o bleachers 2 nga dunay katidad maring 7,500 pesos. Nagsukod ang ticket pre-sale sa Hunyo 9 para sa Army membership, samtang ang general ticket ceiling sa June 11 pinaagi kini sa Ticketmaster Philippines. kabong at mga maring. Halimutan makatanawa rin klasiya kay mahal man di mga tikit. Uy, tikit na lang kita sa lasto ani paingon maring. Ay, nakamunta to ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Liga Padala Mestesa. Apan ayaw kopyan sa basig mampuhon. Maako na kababay!
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Okay, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Kaya wala rin sila no, mo mahalas tikit. Uy! Pero medyo brato rin ni. Kay Uban Manggod ka ng katang na-concert na rin si Kuan. Si... So, ako ang idol ba? Si... Ay, lang ko isgutan, uy. Pero kini nga ni, okay ra po ni siya katropa kay dako po ni income sa tuang nasod po. Balik man eh. Balik-balik mo diri ang mga BTS kay aron nga pag kanya ba mga doon ay mga tour, no, mga international tour kay dahan kayo yung mga bilin diri ang mga similya. Dahan kayo mga liwat. Muna dahan na kayo mga singkit diri. Dahan na kayo yung mga mistis o mga mistesa kay ay dako ni ato ang mga kaigsunan sa mga umiigat sab. Alas 6:36 na ngatong oras mga katropa.
2: Balita sa Bunta. Express,
1: balita sa Bunta. Salamat sa mga nagtanaw sa Facebook Live o sa YouTube. Good morning kayong Hrut.
4: Good morning!
1: Og mong kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes sa Mayo 25, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kung tabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, sa tuang station manager katropang Arnel Cortez, sa tuang general manager katropang Edwin Garing. Ay gawa katropa musunod na ang programang Bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express, Balita sa Bundag.
2: Express, Balita sa Bundag. Express, Balita sa Bundag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express, Balita.
6: Gusto mo soft or hard?
7: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft pagod.
6: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamong gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
7: Kuna ako, aday ka nang, pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
6: Saan ka na Bombay style, sir?
7: Kanagong 12 months to pay?

0: FM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentra aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Okay, daghan kay salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya, ano pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
11: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro ug tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum ug kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema ug hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
12: Zafon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
15: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkod ko nilang bayot.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropan Arvel Cortez. Kusay.
1: Good morning friends, sige kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye.
1: Welcome my galas to pagbanag-umanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon may galang Lunes. Pizza 25 mga higalas bulan sa Mayo 2026. Asensya na mga katropa, medyo nalangan tagumikan sa di mga higalang brownout pero di gyapon nato madungog karon. No, diri mga higalas ato ang on air sa 107.1 XFM Tagum. Mikan kay alas 8 pa man daw manubida may galang sakop si Nordico. Oh, di po taga pugos nila. Pero og bayad pugos kita.
3: Dito.
1: Oh. Kay mura gamay naman na sila tao ron. Ya alas 8 pa mga higala manubida. Sige lang basta naapa mo diha. Alas 7:13 na mga higala ang Dagnas Bundad. Sayo sayo ha siguro ninyo Norge para nakatingog na ng atong transmitter dayon kay di ba siya na madaog mag sani mag generator taron kay wa pa man mo barato ning diesel o ang pangutana diha mo barato pa ba no so sa mga nagtan-aw online unya nangita on air ayala sa mo og pangita oh arila sa mo online gumikan mga igala kay wa pa ka subida mga higala dito sa muang area no diya sa may mahayahay sakop stuburan mawab ni mga higala nga to ang mga kaupang amigo man nato ni sila no gikan mga higala sa Nordeco. Sige, so masigwa amhangyo kay natumbahan man kuno kahoy ng pusti mga higala no grabe na ba sa pagkausaan no murag ini mga higalang area sa tong transmitter murag kada semana man gyud ni. Kada semana gyud siya gyud. Gyud siya ma-absent mga katropa. Usab pud gaha mga higala na irason sunod semana. Kay karon natumbahan magkahoy may gala ang mga wire. Ya dako siguro ang damage sa ni. Siyempre alas 8 pa sa kaon mga katropa di ba na mahuman og alas 9. Ato pag na mga higala sa alas 10 or alas 11. Yan, depende na mga higalas damage. Kung dako ang damage, oh, basig tibok adlaw pa na mga higala na ikatingog. Porbida. Anyway, welcome mga higalas yung dalaman on Monday edition. Kuan na giko basta, although kuan na magunding online karon ba? Yani bang, ang panila, mauna magunding mga higala trend karon kuno kining online. Pero magita magyugihapong kung on-air god. Oo. Oh. Diferensyado mag ito, magtingog ka mga higala nga, kabahibaw ka nga. Ang gato mga nag-drive diha nga, way panahon mga higala, muli-li sila mga cellphone. Gato mga nag-agad gihapon mga higala sa tradisyonal nga babaagi o gitawag nga over the air, magkapamina agad sila. Okay, naman sa'yo mo chat lagi nga. Among ginhay mo, mutan o minimo online, muminaw sa mi on air. Nga karon online na lang sa ta mga katropa, gumikan kay... alas 8 pa mo subida ang mga sakop megalas Nordico. Oh, sige. So, amping mo niya North sa pag-subida ninyo dito sa area ha. Oh, niya. Di ba tama ingog paspas eh, pero dali-dali agamay. Tara, mas okay ang atong tirada mga higala. Welcome sa tumbag pa nagumanuban sa Bullseye. But anyway, may gala mabati tagaroon on air mga katropa. Dinhi sa 101 naman hinoon. 101.7. Oh, maura man sa amo amay galas tago no. 107.1 ya. 101.7 XFM Bukidnon din himay galas sa may Malaybalay area. Og sa may Valencia City. Og kinatibukan may galang probinsya sa Bukidnon. Sa maabot may galas ladog sa tubag Sibya, mayong good morning kaninyong tanan. Sa ato mga katropa usab. Dinhi magay galas sa area sa Davao del Norte. Davao de Oro, dinis Tagum City, o dinhi mga higala sa kining Davao Oriental, o Agusan del Sur, ang palarong pambansa karon ni Arangkada na may higala. Itawag nila ga palaro te Agsur. Alas 7:17 ang dag na may higala sa Nubag Managubanon. Welcome, welcome, welcome. Awhagon ko kamo mga higala, labi na katong mga katropa nato sa Bukidnon. Pwede mong muli-li may higala sa ato ang FB Live karon. una din sa atong official Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum. O dripod sa akong page, may gala katropang Arnel Cortez. O sa atong YouTube channel karon mga kaigsunan. Bayo-bay kita katagapatagad, diri may galang Love Us Lunes edition. Sa atong mga igalang pagpanagumanuban, gumikan kayo bayo-bay sa mga panghitabo. Na natigayon mga igala over the weekend. Sabi ni atong nasod karon ay. Sao naman lang ni mga igala nga. Ang ubang mga nasod ba? Naglantaw ra sa ato ah. Murag dalakansya siguro ni kay ang kini mga igalang sa Russia, no? Ipadakop na nila ng mga judge may gala sa ICC. Although, wagod na mga igala, hindi ko nakapaak. Good kay kanang balaura, o kanang may gala ng mandato, kung musod may gala ang isa sa mga judges niya sa Russia, sigurado, bakote, yun na siya. Sigurado, may gala, dakpan, yun na siya. Pero, di na sila mo, di na sila mga igala mo, di na sila mga igala mo addos Russia, o sa mga relay, mga nasod bitaw nga, kini magaygalang kusog ang impluwensya sa Russia, hindi na sila madakpan. Murag dala ko ano lang ba, dala ganchaw na lang po sa Pilipinas nga. Ganis Donald Trump, ingon Mayor Donald Trump nga, ang yung ng China ga Russia, nga ipasirado na ito ng ICC kay gusto nila sila na magbuot na. Tako ng ganchaw, may gala sa kining Pilipinas. Kay matod pa ni Trump, nga di ko na siya musugot, may gala nga, yama-yamaan ang ilang sovereignty. Sa ito pa di, ato adri ni sugot, yay! Uyog ni Michael atong presidente. Alas 7:19 na, si Lisel Lagunsad, wala lagi signal sa radyo katropa. Bago na gani ko ni ingong burnout. Burnout lagi. Burnout mga katropa. Mga online lang usata karon mga kaigsunan. May buntag sa ito ang, paspasa po niya ito ang mga viewers por yabuyag, no? Niabot man na yung 243, may gala mo pa'y paglingkod na to. Good morning ninyo tanan dia.
2: Bullseye.
1: Sa ito mga kaigsunan, of course, dili kompleto mga igala nga ito ang pagbanag-umanuban. Kung di ito makainom o kape, timpla ko taod-taod mga katropa. Santon Gold Coffee Mix gyapon ang atong kauban. Of course, everyday ka na mga kaigsunan.
2: Bullseye.
1: Itong Santon Gold Coffee Mix, adun na mangustin, adun na malunggay, adun na mga igala turmeric o chia seeds. Mayo ka na may igala sa akining mga diet. No, sa mga katropa na itong may maras digestion na kining turmeric, may isa din may galas atay. No, may isa din may galas atong liver. No, kaya ang atong atay magahigala, murabi ni salaan. No, sa ato ang mga higalang lawas. Kana na itong ginainom, ginakaon may gala, si atay ang mo sala niyan. Na pagbikil ni atay, patay. Ang imoga kumpiyansa, no, mga kaigsunan. At timan na ang lawas. Huwag mo inom.

0: Amahan na mo kalangin itong gino. Salamat kayo nining laing siwana na usap. Ngayon mong gihatag ka na mo. Salamat do, Earth, sa gasas kinabuhi. Kung mga kauban, pamilya, higalaan, mga mahal sa kinabuhi. Salamat gino sa kusog, kapiskay, o grasya. Ngayon mong gihatag ka na mo. Na kami nakasugakod sa mga magsulay, mga kalisod, labi na sa nakalabay ng mga simana. Ani na usap kami? Sugat nining adlong Lunes, nining bagong simana. Inubanan sa among pagpangayog pasaylo, sa among mga kalapasan nga nahimo namo batok kanimo. Sa among pagbaliwala, o wala namo pagtagad sa imong kabubuton. Pasaylo a kami, Ginoo. Nining adlaw o nining simanaha, wa kami masayad kung unsa pay mahitabo sa musunod pang mga adlaw. Apan kanunay kaming nagsalig sa imong grasya kaluoy ug panabang aron nga makaya namo ang tanan. Masugakod na mo ang tanan na among ginasagubang. Wala kami mangayo og hamugaway nga kinabuhi o kinabuhing way problema. Kunili, nangamuyo kami nga panahon sa pagsulay. Panahon sa kalisod, tabangi kami og liguna kami sa kanunay. Ining tanan Ginoo among gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa imong anak sa Kristo, among manunuwas og ang og diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang among manlalaban. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Bullseye, kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Oras may gala 23 minutos pasado, alas 7. Bullseye. May buntag diha, Nudge Kushner. Good morning. CM Medina Sun. Good morning. Galicano Tim Tim. Good morning. Uncle Dars, mayong buntag. Aldrin Arandia New diha sa Davao. Good morning. Naglantaw gikan diha sa I love 3 times a day. Basta-basta yung siya nga. Shout out na niya iyang asawa nga si Tatsuki Andrade Arandia. I love 3 times a day. Uy, di din na pwedeng 4 times a day. Watching and listening 107.1 Tagum. Watching live from Polite Laundry Shop, Igato Road, Buhangin, Davao City. Damo gid nga salamat, sir. More power sa imo program. To God be all the glory. Salamat. Good morning. Si Christian. Saan naman po na imong gichat, imong gimisis, Jachan? Yun siya nga, shout out yan, nagkagwapo naman kaya, I miss you. Balik na tag Trento ya. Daan naman kong Trento ya. Chan, kung siya Dennis Dodo. Kung siya Rekado, Lissi Lagunsad, ma'am, pasensya na. Di sa kita mabati sa frequency stagom ron gumikan kay Brownout. Analin estimada pada may nani adasad. Wala lagi may buntag sir, wala lagi mo sa radyo. Burnout gani. Burnout gani. Sa ito mga katropa dari sa YouTube, idito alabat mayong good morning. Good morning. Yoprasinia Babael, good morning katropa ang Arnel watching in Simi Valley, California. Hi to Pauline Roberto here at Simi Valley. Salamat. Good morning. Salamat po. Thank you. Felix Tuyogon, mayong buntag katropa ang Arnel. Minaw ko dari, minaw mi dari duha sa akong asawa. Gikas Bulacan. Thank you. Mayong buntag dihan, good, salamat. Mayong buntag sad gikan ni Glenn Ongoria. Ellen Chungson from Davao City, mayong buntag. Good morning. Si Avel Manlangit, nanukad si Dipolog. Good morning. Emma Pablo, good morning. Watching here in Renzo Subdivision. Good morning. Good morning. Roberto o Robert Camiging. Good morning, Boss Arnel Nadugay man. Burnout lagi. Good morning. Ingos to katropa, nagluya ang Nordico. Alas 8 pa ang tirada sa Nordico. Elmer Cañete, uy, arin amigo ko. Good morning, M-Troops. Saan ang M-Troops, Elmer? Mayong aga da, naminaw nami, cellphone ra mani. Tanaw nako, pero naka-Bluetooth sa speaker. Patamyaw sa nangapi, si Ray Kadayday, si Tikyo Tinabal, Bao, Dudong Laid, si Tony Baidor, siyempre ako na asawa. Oh, good morning. Good morning. Christina Itcobanyes, mayong buntag. Mas mamaya na adrebe.

daghan man ning pinakalit nga tuwag kuan. Si Yob Shadrisher. Wa na noon to. Naulahi ang iba na na midire mga classmate grupo ni Maymay nga panting ni Yoyoy. Diri sa bye-bye no ba? Si Jupiter Baho. Good morning. Shout out ni Junrel. Joy nga naglukot og lumpia dihas Mandawi. Maing buntag. Henry Wood, good morning. Katropang Arnel. Matod pa ni Pinky Lakson, may fireworks daw sila. Karong adlawa, atangan na ito na ilang mga pasabog. What happened to this minority? They cannot accept defeat. Ato nang hulatan, may galag unsa ng ilang pasabog ron. Basig utot na ilang pabuthon. Ramilo Castro Mayor. Good AM, diri sa may pagadian. Ayong buntag niya. Good morning. Si Giovanni Lopez watching here in Cebu, Balamban, sir. Good morning. Maying buntag Rose Valenzona. Maying buntag sa may Santo Tomas. Good morning. Arnolfo Cabasmas. Maying buntag shout out ko sa may Tugbok, Davao City. Sa ako bagay soon nga si Rami Ogrutsan Bakasmas. Good morning. Si Jans mayong buntag. Si Kisamamay ni Adrebe. Sa uban ako ma-mention ha. Si Alfredo Hikali, best regards dihas tanan staff sa Easy Salon Santo Tomas watching here sa my Sydney, Australia. Good morning. Morning mate. Audio sa my Australia. Good morning. Mimi Boards, mayong buntag. Florespina Cabalfin. Si Grace Hems, mayong buntag sir, katropang laing Lunes na pod. Lanog-lanog dadiring dapita sa may San Isidro, Bohol. Good morning ninyo diha. Og ni Alexa Asuncion. Good morning katropa, watching from Mawab. Good morning. Frankie Ashley. Good morning katropa, shout out sa Joanne Pharmacy. Listening at Imelda Sambuanga, Sibugay. Good morning. Morning diha. Si sa mga media magaygalaw si comment lang mga katropa. Alas 7:28 na ang dagna magaylas buntag. Arita sa naguna mga kadigaran mga balita tong hataga pagdagat magaylas tuloman ng bulsay. Una magaygalaw sa atong mga naguna balita ang lokal. Gabi mga ato nakalabay gabi magaygalaw do na sa pagpamusil na tigayon. Ini magaylas sa ato ang siyudad sa Tagum and batod pa magaygalaw kining mga pagpamusil no? Ag ilog kunog baji magaygala? Na 11 na 12 na 13 naman. Baji ilugan? Unsa man taon mo ay? Samtang aga biktima magaygala karon. Sa padayon pa nagpaalim di magaygala sa tambalanan. Samtang magaygala dugang pa sa atong mga balita. Pusay!

0: A las 7:29 pinama kay Gala ang takna sa buntag. Kagabi usab sa may Agusan del Sur. Formal na ang giablihan mga higala ang 66 na palarong pambansa or gitawag garon may higala dub as palaro te agsur.
1: Bullseye.
0: Di man na, di mo ang uban kayo, mupronosa na kay to, mangod to. Kay niya kay manubo man na. Dito. Amo na siya mga higala. Samtang sa dugang pa mga higala mga katikaran, ang ibawal ko no sa hugot mga higala nga nagmando o nagpahinomdom ang gobernador mga higala sa Agusan del Sur nga si Governor Santi Cani. Yung pa to isa ka-broadcaster, Santi Cane.
2: Ayaw!
0: Ayaw, cool? Oh. Bata pa ko, cool. Yung may gala si Governor Cani nga mga sugarol din yung taga-agusan. So, basin ko dog, pustahan ba kay gala ang mga kuan ba? No? Mga dula. No? Kapasinay mo, kuan nga, o sige, dire may sa bukid nun. Sa maning bukid nun, Northern Mindanao ba? O, Region 10. O niya madula ang bukid nun, o niya Davao. Region 11 o Region 10. Kaya siyempre, magsangka magina kay palarong pambansa yun. O niya mo yung nagagusan, gab nga, Adricos bukid nun. Adricos, o yung pang, tagapatin ay nga, Adricos Davao. Niya mo yung ang taga, San Francisco nga, Adricos, taga bukid nun kay Kusog Managan. O. Bawal na mga katropa. Ay madakpan o impas.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ganong nagagagdala katropang master nga Itme Games. Nabuo ang isa? O na o? Eksakto ang buto ko. Kuya na yung sinina. Samta may gala. Dugang pa sa mga balita. Diri mga gala sa Bukidnon. Doon ay 2,600 kaya mga ordinance violator sa Normin na sikop sa one-week-long operation sa PNP, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Samtang duha ka drug suspect may galatiklo sa bypass operation sa Quezon, Bukidnon, mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yapoy forward truck na sunog, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yapoy mga igalay, lalaki, giloba, patay, batano, suspects, mandahikan, kabanglasan, mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Sa dugang pa, mga igalay, mga katikaran, arita sa balitang nasyonal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga dagko balita nasyonal, unang-una, may igalay sa atong iskutanan. Kay si former spokesperson Harry Roque nagkanayon mga higala nga nanubrag yung kunupod ang ICC. Kung sa'y subrahas ka, subraha. Nanubra mga higala sa ilang pag-claim o jurisdiction mission sa mga nasyon nga dili na o wala na mga higala sa ilahang o dili na under o nag-withdraw na sa Rome Statute mga kaigsunan.
3: Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Ato na mga igalang hataga pagdagat gumikan kay sa laing bahin, dakong sagpa sa ning panawagan karon may gala sa og banat sa presidente sa Amerika nga si US President Donald Trump nga to sa ICC og nanawagan may gala nga to sa China og Russia nga tabangan aron mga higala nga mabungkag kining ICC. Kay matod pa wa ni jurisdiction mga higala ngadto sa mga nasod. Kay nagclaim og matod pa ni Donald Trump almost universal authority. Yung pa si Trump nga mas pilion kuno niya mga higala ang patriotism rather than globalism. So, usay take anis Pilipinas. Okay lang ta. Oh, okay lang ta mga higala. Kay ang atong NBI mura naman sila mga higala og mga sulugoon sa ICC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samta mga higala, dugang pa sa mga katikaran ug atong ataga pagtagad, si Attorney Harold Respicio, no? Kining Vice Mayor mga higala dito sa may Reina de la Mercedes, dito mga higala si Isabela, nga gipaulanan og daghang kaso, no? Sa NBI, mga katropa, labi na, matod pa ang mga unlawful utterances. Nade, nga na. Huh? Di kita kumpiyansa ni Gab kay pwede kang kasuhan ni Matibag. I-charge ka niya og unlawful utterances. Talawan.
4: Pinawa!
0: Palaban o kaso, mga igala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.34 na ang Taknas Buntag. Madali lang, mga katropa. Tubago na ako na inyong pangutanan. Ano, dita makuha sa radyo ron. Samtang mga kaigsunan, Senadora Amy Marcos, gusto mga igala nga imbestigahan, pag-usab o tingkayo nasad. Kini mga igalang flood control anomaly. O pa manggipod hinoon ni Mahuman. Oo, mas maayo ko no mga igala nga o tingkayo nasad ni pinaagi mga igala din sa Senate Blue Ribbon. No, kay total, wa pa man mga igala final nga report ni Ping Lacson. No, ang kani mga igala nga Blue Ribbon Chair. Ang iyaha is partial final. Nanonood siya ay partial final report. Oh. So, sa maong report, siyempre, ay na pag-expect may gala nga na ay mga dagong tao mabanggit niha. No? Ari na ganda siya. Abay na sila. Kuan? Jingo Estrada. No? Gani karon si Senador Rodante Marcoleta. Kasuha na sa ombudsman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Murabag ang tanan mga igala mga kaalyado ni Bipi Sara ron. Yan na manam sa piktos mga igala sa admin.
1: Bullseye!
0: Wag yun mo ika-ashdang sa 2028. Muna mga igala nga ni Ugong na siyang istorya karon. Simba ko lang yung taon mga igala, hinautundang adit ni Madayon. Kanang gitawag nila CONASH or Constituent Assembly. Nga aron ko no mga igala nga mag-lead nga doon sa no election sa 2028.
1: Bullseye!
0: Hinaut mga igala nga di na matinuod. Kaya matinuod na mga igala, Marcos Forever. Antos yun ta mga higala. Huwag matinood na, murag. Diha na yun ta mga priso, anigab.
4: Pinawa! Istorya eh.
0: Or, duhari option na mapriso, mga higala. Or, kaya mukuan mo na, ito mo na ba eh. Oh. Padong naman nag-appeal, mga higala, ang atong freedom of speech matamakan. Labi na karon nga, wala na kayo sila gapansin na mga sa newspaper o mga radyo. Ano sila sa online, mga higala? Na sila sa online magsigi o panakop. Or aga isa ka option, muundang ani. Puyong malinaon mananom og balanghoy. Total, kahibaw man ko bang hornal. Kadto ganing Sabado, kanindot paminaon lagi gab sa mga kanang huni bito sa mga tikling. Wa kay laing madungog ba? Wa'd say kuan. Kung pagkalamia kaayo mga igala. Eh. Tirape gyud siya. Pwerte yung terapiha yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, simba ko lang yung tao, may galang. Madayon ang ginaingon nilang kunas-kunas. Ipita na.
1: Bullseye!
0: Kamu, musugot mo, ana. No? Di ba ka, may galang, mag-alsa ang Pilipinas, ana? Nga klase na. Kuhaan mo na, siya ka na bang kabahin mo na may galang sa itong konstitusyon na amagyun ay kuhaan diha. Provision diha, may galang. No? Pero kung gamito na mas isip gahom, no, para mapatunhay ang ilang mga plano, sigurado ko mga igala, no, ang maipit ang yanong ng suranon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Galisod na mga nitaro, wapa ni katiwas, mga igalas, unong katuig. Samot na ni mga igala, nigmo. Nahubas na mga gani, mga igalang panood na lang sa Pilipinas, wapa ni mo abot o anong katuig, mga igala ni. How much more if mo abot ni mga igalag 20 mo, sundog ni sa amahan. Okay. Kana kuan na siya kana bang ustawag ni may gala kanang categorical ra ng pangutanaha. Oh, mga kaigsuonan pero simba ko in town. Kung muabot may gala mapariha tong amahan, muabot og bisag mga napo o 15 lang. Wa na tay umoy ani. Alas 7:38 mga igala dag na sa tong bagbanag-ubanuban. Samtang dugang pa sa mga katigaran. Si Mayor Baste Duterte, ibanatan sa BBM.
1: Bullseye!
0: Sa Duga pa, Risantas Norte, nanay nagpurma-purma karong managan. No, nanay nagpurma-purma karong managan. Mula ginaingon ako, di man po na sila tanan buutan. Pero naagyo'y musakay, ani mga igalang pagbutar sa mga kongresista o GS ngadto sa hining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dili na may gala diri sa Davnor Oo, sa uban pang mga probinsya, posible sad na sila mga kaigsunan. Pero, may kaingon ka, do you think mga kaigsunan nga, kana mga musakay o mudas, pangalang bipisara, mga kuan gyud na sila, mga nahiuyon gyud na, may gala ang ilahang kausa ngadto sa Vice Presidente? Maybe not. Ang ilan na nila mga higala nga basta lang magamit ang pangalan. Ano magunang politika? Gamitan na iraman.
1: Bullseye!
0: So ka na, may higala itong hataga magtagad. May buntag diha ako sa aning timbayaon. Ha?
1: Good morning!
0: John Michael Tikson. May buntag ni Muria Kawander. O okay, siya nga, pagsimba ko nga mahitabo na, impas yun ng atong nasod. Kita nga, ang ato nagyod, tas pundos, kabukiran ani, mananom og lagot mon. Lisod sa tag, pundo tas kabukiran kay mo betoy rason sa una nga nay mga namuyo og bukid namalhin og patag namalhin og ganang daplis karsada nga naman labi na smarsyalo sa una mga kaigsuonan agian kag sundalo siguro di na pud ingana ang sundao karon buuta na man gudiron sa una may gala maagian ang imong manok diha impas maagian ang imong gwapang asawa da sim impas na no daga mga pag abuso mga igalas tawhanong katungod human rights violation lays gutan nya ilang mga igalang ilang gina kuan karon kinibag ilang gina portray nga ang mga Duterte libo-libo kuno gipatay may man nagsiya mga igalay na pull and trigger nga kanang mga nanukol mga igalas druga kung atong isgutan ang mga kamatay mga higala nga nahitabo no og pagpaglapas sa tawhanong katungod ang dunay resibo katong Marcelo may igalas amahan ni BBM. Ngayon naman, nakabayad ang gobyerno ato. Pagkauman may galas Marcelo, nakadawat og cheque mga higala mga Marcelo victims.
1: Bullseye!
0: Diba? Hantod pa ganito mga higala mga year 2000 pang siningilay sa gobyerno ato. Unya gianam sa nila mga higala panguha kato mga ginatawag nga ill-gotten wealth no sa mga Marcos. Karon na inabilin may higala nga kuhaunon pa sa gobyerno, asa pa? Ang ipabaliktad naman nila mga igalang desisyon.
1: Bullseye! Oh. Bullseye!
0: Makuha pa ba din mo na mga igalang presidente na mga anak sa kagang laki? Nakalibot mo nga. Katong tingabi to ko. Katong mga tao mga igalang na perting ipangulata sa una sa Marcelo mga igalang ni Marcos. Pag-abo, pagdagan sa anak mga igalang ni Marcos lang gihapon.
5: Pinawa!
0: Usa din mo. Alas 7.42 si... Sulaiman Maliyawaw, may buntag. Marso 2, good morning. Good morning, Sir Arnel. Greet na ako akong asawa nga si Teresita Basitas sa iyang ika-35th sa ilang o sa among ika-35th wedding anniversary. Congratulations. Congratulations niyo di ha for staying together for 35 years. Kanang 35 years kami niyo. Hindi niyo gumutuog puro na lipay. Nagi mga panahon na ng kinambrasay. So kining ang sekreto yun may galas kami niyo ang mudog ay agwantahanay. Anarang yun na. Ay di ka kagwantaan niya kabahinas kinabuhi ay yung sod. Oh. Kaya mo sila nga kana ko nung magminyo lumagay na sa tahimik di gina tinood. Tahimik ang buhay single ka. Ay. Why mamukaw ni mo? Why magmandar ni mo? Why magpugos ni mo mo trabaho ka o di? Magsigya ka kulob-kulob di may gala. Bahala ka sa mong buhay. Pero maminyo ka mga katropa di ka kabangon og sayo. Impas ka niya.
1: Bullseye!
0: Si kisapang mini John Levy, maing buntag. Si Frankie Ashley. Naipangutan na po si... kaday lang ha. Antonieto Toleros, Buisan, Cebu.
1: Good morning!
0: Josefina Tapakal, nga nung wala ka sa radyo, Sir Arnel, brown out niya ni...
1: Good morning!
0: Brown out in town. Nords, saka na mo, Nords! Nripira na yung taon na yun itong puste nito. Kaya nagsigi ng pangita ang anong watas, kahanginan na ni. Pangita, magiging itong mga listener, bay. Sige lang, taon-taon, mabalik na. Murag dako-dako kung itong damage, bay. Sa ilong alaw sa aming di may mabati, ha? Oh, si Chris Rinmier, mayong buntag. O, dito rin sa itong YouTube. At naghahanan na ba nga comment nga rin? Eh, sorry kayo, manan ako ma... Juan? Si Prince Jonas Inigo.
1: Good morning!
0: Di sa may Cavite. Si Romulo Tampos na mista di sa may Suong Mactan. May buntag di sa Suong Mactan.
1: Thank you!
0: Mista di ninyo ron. O si Marcel Paxley. Good morning from Mingla, Cebu. May buntay dias taga Minglanilla.
1: Good morning.
0: Si Joseph Parr from Santa Josefa, Agusan del Sur.
1: Good morning.
0: Jairo Contayuso. Good morning, kadropang Arnel. Dili lagi madungog sa radyo inyong istasyon. Brown out nga ni. Prince Jonas Iniego Humana, Anyari TV. Si Trump makita, jud nimo ang iyang strong leadership. Kadropang Arnel. Ining leadership sa Pilipinas, ka presidente, mga igala, ambot sa langaw. Pero, di ka ha? Pinakangilngig mga igala ni nga presidente karon. Mura ka na bang kana si Poncho Pilato kabaintihon na.
5: Pinawa.
0: Paasip nga wa siya ilabot may igala sa mga panghitabo sa palibot ha. Kaya mga pananitan impeachment. Wala na siya nga trabaho man yan ng ano, trabaho yan ng Congress. Mutuog yung ka may igala presidente ka wadyo kay pagka liba na ba ni mga klases pangulo. Mutuog mo?
1: Bullseye!
0: Ingo, si ako, si aming tama ka trobang Arnel, pareho kang Go Bambari 4, BBM na karon. Iyon pa si Bambari, si Governor Bam, nga kuasa kuno siya ka ng white color. Colorless ba? Colorless. Ang isgutanan kuno sa politika, colorless kay, well, sa nato mabasol, mga kaigsunan kay in a state of survival karon ng ubang mga politiko, mga kaigsunan. So, ato na lang may gala, di man po bukapit sa patalim. Kapit mga higala sa kwarta. Ibisag wala yun kauyon mga higala. Alabira lang yung gihapon. No? Daig lang yung gihapong Marcos. Kay, ayo may gala. Musipiat ka, aw impas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May buntag niya, Brian Pagalan, Dong Tuling, Mayong, good morning.
1: Good morning!
0: Si Nestor Quiron, naglantaw may galagi ka na sumay sinakaban Miss Ok Miss Abis Occidental.
1: Good morning.
0: Si Michelle Iniego from Panabo City.
1: Good morning.
0: Teofilo Untoy Jr. naglantaw may gala na sumay kasisang Malay Balay City Bukidnon.
1: Good morning.
0: May buntag sa mga taga-barangay kasisang katusan ni barangaya may gala ni barangay kasisang amo doon natunga na ba ni kasisang. Mayong buntag ninyong tanan dia. Niyo Pipito, mayong buntag kaning ako atong pangulo, maayo tingali isugbas kalayo di sad di sad di masdutlan. Asa na madutlan. Na 747 na may gala tama na to atong mga pagmanimbaya. Kay hurot na ta greeting sa ni. Mahimo na ta di na ni bulsay may written PG na ni programa may gala puro greetings. Programang tuti. Programang tuti sa una. John Mark Kimpan Bernal. Watching diri idol na address Carwell SM nagtrabaho. Asa man ang SM anak kay naman sa SM diri Stagong mapamahuman. Napoy SM may galas Dabaw. Ang pinagdaghanag SM sa kalibutan. O Pilipinas raday. Alas 7:47 na. Sugda na to mga igala. Kaya nga itong isgutanan sa bulsay.
1: Bulsay! Bulsay!
0: Ito na mga reports sa ito mga kaubanan. Ikumusta sad ang kuan kining bukid noon kung basig doon na sad sila report. Unya basig pwede po nato matabukan ang San Francisco no kinsay naka-deploy nila dito sanay mga katikaran karon sa palarong pambansa. No simurag si katropang Ray Alinton mas siguro ang accredited no kay di maguna tanan maka sod sad nagdo na ramay mga accredited local media ni ana no. Si Atagom di ay John Mark silingan data na ramon mas unahan. Naramon may diriluyo aning naipamuel. John Mark Kimpan Bernal narami luyo aning naipamuil ba? Hawa naman na bakit anay ra kay siguro tan hawa naman na dia. Igihagbas naman na. Nan, arita bay gala sugda na to. Kay kini na himong dakong isgutanan ang pagdakop may gala o kining mando karon nga dakpo na gyud si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini of course may gala human nga gi affirm no sa kining ato ang Department of Justice bisan kon ang kini mga igalang Korte Suprema wa pa bang yun mo decide no sa mga importanteng punto mga igala sa maong kaso pero mao man lagi diha man lang kanu gihapon paingon una nga matod pa mga igala ni DOJ Secretary Francisco Porbida Bida nga enforceable o epektibo ang mao mga igalang warrant of arrest gikan sa ICC nga mao'y bitbiton sa Pilipino arundak po ng iyang isig ka Pilipino.
1: Bullseye.
0: Kaya kung warrant of arrest na ito may gala, gikan sa korte sa Pilipino, dakpon sa Pilipino o dadoon sa Pilipino, i-enforce sa ka Pilipino ngadto sa Pilipino, wag gyud tay problema diha. Pero kini mga igalang warrant of arrest gikan sa balaod nga di imo, ipagawa may gala o gi-issue sa korte nga di sa dato. No? Gisugo may gala Pilipino, nagbit-bit sad mga hina ang mga hinampak ni anang maong kining warrant of arrest. Unya dakpo nang iyang isig ka Pilipino, di ba na may gala pag traidor sa tong kagalingong soberanya ang tawag niya na? Oo. Napay mga comment mo ingon nga abiding the law kuno na. Abiding the law sa inyong mga kigol. Abiding the law. Unsang klasihang law? Lokdog sako? Oh. Law. Ha? Dili mga igala sa ato ang nasod kun dili gikas banyaga nga korte.
1: Bullseye.
0: Nakining mensahe mga igalang Donald Trump, dili baka ni mga igala laparo ngadto sa ato mga igalang kaugalingong nasod, paminaw na to gab.
3: XFM Katropa.
6: National Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. International criminal court.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, ninot malikon, Gab. Oh, ninot malikon. Sige.
6: No legitimacy to national criminal court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority.
0: Okay, stop. Matod pa mga igalang Donald Trump, as far as the America is concerned, ICC, why jurisdiction, why legitimacy, wa pagyoy authority.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon nakasulti man mga igalang presidente sa Amerika ni ana, no? Kay ang uban mo ingon, ay sulti rin na ni Trump kay otro man po na siyang gukdunon sa ICC. Gumikan ko ng mga igalas, war crimes. Pero ang point ni Trump mga igala, nga asa man siya nagbarog, no? O sa may iyang hawiran, ang ilang sovereign niya, no? Ang ilang sovereignty mga kaigsunan. Along with your sovereignty, no? Sa imong pagka gawas nun nga nasod, no? Gawas nun ka from mga control may gala sa ubang mga nasod or any international kini mga igalang organizations, no? Because there's no such thing as international authority. There is only international community. Pero sa sigutan ng balao, dapat mupatigbabaw yun ang ato.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Being a sovereign nation, of course, mga igala, apil diha ang imong kapasidad nga mupatuman sa imong kaugalingong balaod. Kay kung wala kay sariling balaod, mo bitaw na nga ang usa ka nasod may gala in a state of war or warring state may igsoon or in a state of civil unrest. Like for example, kana mga naas Africa, some of them mga igala, Somalia, Pananglitan. And the absence of the local courts, no? Kay di man mo function may gala ang ilang korte, syempre, no? So, si buhaton may gala. Diha musod ang mga ICC, no? Diha musod may gala ang United Nations, particularmente kining ICC, no? Kining under sa Rome Statute mga kaigsunan. Kana kung ang usa ka estado, ang usa ka sovereign nation na wad-an siya mga igala sa iyang kapasidad nga mo patuman sa iyang sariling balaod. Ang pangutana ron, no? Ang Pilipinas ba na wad-an na bata may gala sa kapasidad nga mo execute, mo enforce sa ato mga igalang balaod sa Pilipinas?
1: Bullseye!
0: naagani gi-question karon mga higala sa usa ka international law expert. Kini mga higala ang pagdakop kang Pangulong Rodrigo Duterte, pagpriso sa iyaha dito, o ang sunod karon mga higala, mao ang pagpangita kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gi-question mga higala sa usa ka international law expert nga dunay sayop may galang gihimo sa ICC, no? Kay ang ginahuptan nila karon mga higala nga bisan ko no kung nihawa na mga higala sa o ni-withdraw na ang Pilipinas, no, sa ICC or sa Rome Statute by, no, doon ko nagihapon gumikan kay ang pag-file din ng kasuha, no, mga katropa o ang kinibang investigasyon nagsugod sa panahon nga membro pa kunota. Pero kay ila man ang gi-define karon nga ang giingon de may gala sa Rome Statute katong formal and authorized investigation. Kano sa balang naitabo ng formal and authorized investigation? Pag-ura man na. Muna'y dakong saway karon mga kaigsunan. Si Roselda Olsen, good morning, idol katropang Arnel Bisan, alas 12 kadlawon, alas 2 day, alas 2, wala pa ko matulog kay nagtanaw ko sa imuhang live, kay holiday na Monday, walay work Monday, watching from Norway. Santo pa Domingo Paskadla, Lunes Paskadlaon de aron sa Norway. Ay, good morning diha.
7: Good morning.
0: Salamat kayo sa pagtanaw. Good morning, sir, watching from Matanao, Davao del Sur.
7: Good morning.
0: Sa atong 743 viewers karon sa YouTube, mayong buntag ninyong tanaw, salamat.
7: Thank you.
0: So, matod pa ni Donald Trump, wa mo'y authority, wa mo'y jurisdiction, wa pagin mo'y legitimacy. Asa man siya nga standpoint may gala o nikuhag kusog sa ilang soberanya, no? Sa ilang soberanya nga naman. Ang korte may gala sa Amerika functional, no? Ang tanan may gala nga pagpatuman silang balaod functional. Namo yung masagaro ning uban nga usaw man napagukol si Trump o sa Amerika ni mugok doon nga di ba ginadakpon may gala silang kaugalingong balaod?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di man tingali mga katropa na ingunian na. Kaya nga naman, may mga nasod gani nga kung doon ay mga kahiwian sa ilang mga higala na himo sa ilang mga leader, sila man mismo mga higalang mutaral, sila man mismo mga higalang mudakop.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:57, panayon na gab.
6: World, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. International Criminal Court.
1: Bullseye!
0: Alas 7:57, ang mga judge ko sa ICC, matod bang Donald Trump, no? May maning mga leaders sa nasod kay elected man eh. Kaya na sila, kisa ba'y gapili na nila ba? Ha? Apil ba kas gapili nila? Doon na ba kay kabahinan may gala, di siya imuhang nakabutar ba ka na nila? Wala. And unaccountable. Oh, kanto mga higalang ilahang chief prosecutor nga si sa to Karin Khan, oh nga manyakol man gidako bang igala gigukod ba sa ilang kaugalingong korte mga igala dili kay di kuno to crime against humanity kay sexual abuse ra kuno to unya kinsay mo sanction sa ICC mga katropa sa to pa dili na natinuod ng no one is above the law. Dili na na siya tinuod kay kanang abini mo kanang term may gala nga no one is above the law gikan pa na may gala sa karaang Roman law, no? Kay kining ato mga balaod balaod Pilipinas, balaod sa kalibutan, dako kayo mga higalang impluwensya sa kuan Roman civilization dia, especially sa balaod, no? Kay ato mga principle sa balaod may gala binasi gyapon na sa kining kanang mga Roman maxim gani. Like for example, kung maingon may gala nga, Nemo est suprema lex. No one is above the law. No? Di na tinuod. Kaya ka nang, no one is above the law, it is true to all. Mga igala. Amerika ka man, Pilipinas ka man, South Korea may gala. No? Tinuod na, gawa siguro kang Kim Jong-un. As far as the democratic countries or nations are concerned, gihupta na to ng ginatawag may gala nga no one is above the law. Kano man, gibutang na to ang balaod in the midst of us. Aron niya kita magaigala, mutamod sa balaod. Bumito ng matag nasod, dahil sariling balaod. Kaya para mao na itong sundon. So, siya pulos may gala, ang sariling balaod sa usa ka nasod, nga ang matuman di ay katong balaod, gawa tayo labot. Katong balaod may gala, gawa dyan tayo, pakialam di. Kanang atong konstitusyon, ma-ratify na siya, bay, muagi ba'y nag-plebisito? Pag mo answer kag no di ha, adigin na ma-ratify. No? Kanang atong mga opisyal gibutang di ha, bayigsoon? Mabutang na diha by the virtue of election, no, of kini mga tao may galang nga nagabutar and trusting their power ang ilang atong gahom atong gisalig ngadto mga igalang ngadto sa mga leader. No, mo man ay lintungan na ini ana. Oh, karon pag-abot sa ICC kinsa may manukot nila pananglitan mga igala katong ilahang chief prosecutor nga upaw ha nga do na mga igalay kaso sa kini sexual abuse, naabay na nukot nila. Muno ang tanitanaon sa itong nasod karon. Kaya ang atong mga igalang, even ang atong Chief Justice, no? Ang atong CJ mga igala, nga mo yung nagdumala sa ito ang kining co-equal branch sa government, nga mo ang Judiciary Department, no? Impeachable ka na. Kanumdumong corona, no? Nga ang kinabuhi sa nintaon, giguba mga igala nilang Risa Hontiveros. Notado na kayo ng mga tawana. Oh, nga ma-justify magiging itong iyaha mga igalang gidumtan rato siya kay yang gidutan tong kaso mga igala sa Hacienda Luisita na pildi ang presidente.
7: Bullseye! Bullseye! Oh.
0: Bisan diya sa ito ang balaod o naghawid mga igala sa itong pinakataas nga korte sa Pilipinas, impeachable ka, oy! Ang ato